0: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS! Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMEA.
3: Ano ang AMEA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMEA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMEA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMEA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMEA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakay ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMEA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMEA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMEA website, amea.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Good news!
3: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship, is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
5: Enroll now and enjoy the discount.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
1: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
2: AC.

Tayo ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga.

0: The time now on FMR. It's 10 o'clock.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy, the best talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Pag-uusapan natin ngayon ang immune system. At itong immune system, ang isa sa rason kung bakit kaya ng tao na makapag-survive sa sakit at mga mikrobyo. Ito ay binubuo ng white blood cells, antibodies, thymus, lymphatic system, spleen at bone marrow. Pero ngayong araw mag-focus muna tayo sa mga white blood cells at kasama natin si Dr. Farlan Sindak upang mas maintindihan natin ang trabaho ng white blood cells at kung paano ito sinusuportahan ng DTX 500 at Mighty C dito po sa ating DTX 500 and
6: Mighty C
5: Health Alert.
6: Yes, Sir Ted. Ang white blood cells ang nagsisilbing mga sundalo na nagtatanggol sa ating katawan laban sa mga banta ng mga sakit at mikrobyo na nasa palibot natin.
5: Yes.
6: Ito ay nagsisirculate sa ating dugo at nagre-responde sa bahagi ng katawan na nagkakaproblema, nasugatan o may pinsala. At alam niyo po ba na ginagamit ng mga white blood cells ang mga free radicals upang patayin ang mga viruses at bakterya? Subalit pag sobra-sobra naman, ang mga ito ay nakakapinsala na rin po yan sa ibang selula ng ating katawan. Kung kaya tumatagal po yung pamamaga o ang karamdaman. Kaya maliban sa immune system, dapat mayroon kang extra na depensa mula sa antioxidants na siyang lalaban sa mga free radicals. At ang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant capacity upang hindi lumala ang anumang impeksyon na dulot ng viruses o bacteria.
5: Tama, Dr. Far. Ginagamit na sandata ng mga white blood cells ang free radicals upang sirain ang struktura na virus at bakterya upang mas madali nila itong makain at matunaw sa ating sistema. At saka, dapat samahan din nila ng Mighty C na alkaline vitamin C kasi ang vitamin C, Dr. Far, ay kilala na nagpapalakas ng resistensya at nagpapaganda ng function ng white blood cells mo. At dahil sa vitamin C, makakalikha ang mga white blood cells ng digestive enzymes na gagamitin nila upang tunawin ang mga mikrobyo.
3: DTX 500!
7: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
6: Tama, Sir Ted. Kaya kung mapapansin nyo po, for example, nagkatrangkaso ka at kagagaling mo lang, pero parang hindi ka pa talaga fully recovered. Or may hangover ka pa. Dahil po yan sa mga pinsalang natamo ng katawan mula po sa mga free radicals na inilabas ng mga white blood cells. Pero kapag naka-DTX 500 at Mighty C ka-araw-araw, napapabilis po nito ang recovery period mo mula sa trangkaso.
5: Yes, Dr. Far. Ang antioxidants na nasa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C, Dr. Far, ay matatawag din natin na transfer defense mula sa mga halaman. Kasi galing din naman ito sa mga gulay at prutas, Dr. Far, na ginagamit din nilang proteksyon upang makasurvive sila sa matinding init mula sa araw.
6: Tama, Sir Ted. Mostly sa mga antioxidants na nasa gulay, Sir Ted, ay matatagpuan yan sa mga dark colors na bahagi ng halaman, no?
5: Oo.
6: Gaya na lamang ng balat at dahon nito.
5: Mm-hmm.
6: Example, Sir Ted, kapag hinati mo ang isang mansanas, tapos iniwan mo lang dyan ng ilang minuto, ang mapapansin mo, unang nalalanta ang bahagi na walang balat, di ba?
5: Yes, tama.
6: Kasi yun yung party na na-expose sa oxidation na nagdulot ng free radical production. Mm-hmm. Ganon din ang nangyayari sa ating katawan. So, pag na-expose tayo sa oxidation, kaya parang hindi madaling malanta ang ating katawan, dapat mayroon tayong protection mula sa antioxidant na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500.
5: Yes, correct ka dyan, Dr. Far. Alam mo, hindi lamang sa DTX 500 makukuha natin yung antioxidant. Aba, alam ba ho ninyo, ang paborito naming kape ni Dr. Far, ang DTX Coffee Mix, abay sagana rin sa antioxidant.
6: Kaya pala, younger looking ka pa rin, Sir Ted. Dahil pala yan sa DTX Coffee Mix ang kape mo.
5: Yes, sinabi mo pa. Nako, Dr. Far, secret revealed na.
6: Kaya nga.
5: So yan po ang ating kalaman pang kalusugan, mga masugi na aming tagapakinig. Hanggang sa susunod na naman pong talakayan. Ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Dr. Farlan Sindak na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
3: DTX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
9: FM Radio. The vibes.
10: Ang lupet.
11: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
11: Para sa marusog na tayo,
3: DTX 500.
11: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
11: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
1: This is FM Radio.
12: FM Radio.
1: Favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Ano ba ini? Makuri malini na permina lahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
3: Ayaw kahulop ka agri. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
2: Talaga? Ano-ano naman ini?
3: Maaram ka ba? No, ang Department

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS!
6: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
7: Pimples at rashes?
8: It DTX 500 mo na yan!
7: DTX 500!
8: Ito ay may antimicrobial property
7: na nakatutulong sa pagtanggal
8: at paggaling ng pimples at rashes.
7: DTX 500!
8: Highly recommended
7: ng mga eksperto.
8: DTX 500!
9: Mabibili sa mga butika.
10: Yan ang Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumatan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno ng bugos ng nasod. Kaupod ang bugos ng puwersa han PRTV News. Makibantay ha 2026 Sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 han kulop. Live ng makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31. Ngan dungan nga mababatian ha 100.7 FMR Tacloban.
11: This is FM Radio.
12: FM Radio.
11: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 11:01.
1: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butika.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: polycotton, semencha, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi,
2: paglabo ng mga mata,
1: at mamamanhid ng mga paa.
2: Baka
1: may diabetes ka na.
2: Mag DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra.
1: Na may pinakamataas ng ORAC value.
2: Na epektibo
1: sa pagpapababa ng blood sugar level.
2: DTX 500.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: para sa malinis na dugo.
1: TJX 500.
0: Para sa malusog na tayo.
1: TJX 500.
0: Ayon sa mga eksperto, ang TJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: TJX 500.
0: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang Climate Resilient Agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito. Sa

0: karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E.
0: R-I-S-E. Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na luktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
2: buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
2: Magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
2: Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
6: Nationwide.
5: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
6: Testimonya,
5: patotoo,
6: karanasan,
5: maging mga katanungan
6: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
6: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
6: Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladong tunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
7: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
4: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
7: Si Nanay Maria Lozada po ito.
4: Nanay Maria, okay, Lozada ng Goa Camarines Sur. Okay po. Nanay, ilang taon na nga po kayo, Nanay?
7: 69.
4: Ayos, okay po. At Nanay Maria, kumusta po kayo?
7: Mabuti naman, Kuya Boy.
4: Mabuting
7: wala naman karamdaman.
4: Mabuting.
7: Mabuting, Kuya Boy. Maraming ginagawa sa bahay.
4: Very good, John. Ang importante po, Nanay, ay maganda yung kalusugan. Malusog tayo.
7: Opo, para, Nanay, Kuya Boy.
4: Ah, diba? Yun po yung importante doon. Dapat malusog po tayo, Nanay. Patuloy pa rin po ba?
7: Hindi na namin naanong ko, Kuya Boy. Kaya minsan pag wala akong pero deko nagkagayon ng rice coffee, sabi ko, mag-aanap naman akong pamili kong rice coffee. Parang malusog ang katawan ko.
4: Tama yun, tama yun. Dapat po lagi malusog yung ano po ninyo, yung katawan.
7: Opo.
4: Nanay, patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating ano ng ating rice coffee at saka yung paggamit ng
7: Kuya
4: ating
7: boy.
4: Sabon? Sabon.
7: Opo, nagagamit ako, Kuya Boy. Kaya nga rin sabi ng mga kaibigan ko, batang-bata pa daw ako.
4: Sabi ko,
7: matanda na ako. matanda na ako, 69 na ako. Sabi niyo, parang dalagang dalaga ka. Kasi sabi ko, hindi ko pinapabayaan ang sarili ko.
4: Tama yun. Dapat alagaan natin sa pamamagitan ng ating po namang sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Saan po kayo nabili, Nanay? Ng ating
7: sa
4: sabon.
7: Sa Goa.
4: Sa Goa meron.
7: Po. Sa Angel mayroon. Mm. Sa San Martin mayroon.
4: Very good po. So, ano po, kumbaga, lahat po eh meron ng ating ng ating po namang sabon diyan po sa ano. Tama
7: po. Hindi ako nakakapagawa. Sa Lupi ako nagbibili ng sa grocery sa Lupi ako nagbibili ng rice coffee.
4: Tama po. Maraming salamat. Sige po. At,
7: Kuya Boy,
4: po.
7: Kumusta sa anak mo? Graduate ng nurse?
4: Opo. Okay na po.
7: graduate na siya?
4: Opo.
7: Tapos parang kadungan ito ng pamansin ko pa ang eskwela ng college. Yung pamansin ko nga may trabaho na.
4: Very good po, Nanay. Basta po, Nanay. Basta po, ituloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
7: Opo, Kuya Boy. Lagi ko nga nung pinapakinggan ang programa mo araw-araw. Pero
4: araw-araw
7: doon pala ko napapag-iinom. Araw. Tapos, sa gabi, pinapakinggan kita.
4: Thank
7: pag
4: you.
7: Pag ako nagpapahinga, yan, pinapakinggan ko ang programa. Pero
4: hindi
7: mo man
4: po.
7: Ako nababati sa programa mo.
4: Ayan lang. Babatiin na kita ngayon. Hello kay Nanay Maria. Okay po.
7: Ay, ako. Kaya naman lang ako binabati. Kaya kita tumawag ako sa iyo. Pero pag hindi, naman lamang ako napapag-sinatawagan. Kuya Boy.
4: Ganun po ba? Nagtatampo si Nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at babatiin po kita lagi. Okay po.
7: Thank you very much, Kuya Boy. Sana mag-ingat ka. Sana mahabang
4: salamat po.
7: Programa mo, Kuya Boy.
4: Thank you very much, Nanay. Salamat po. Bye-bye
7: salamat.
4: Po. God bless. God bless po, Nanay. Ma. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Si Nanay Maria Lusada ng Gawa Kamarinisun. Thank you very much po, Nanay. Suki natin yan. At si Nanay Maria ay talagang kumbaga diehard na fan ng ating po namang programa. At the same time, umiinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po yan. Sabi nga ni Nanay, minsan lang daw po talaga, talagang pag walang-wala talaga, ginagawa niya ng paraan para lang po makainom ng ating rice coffee. Kaya maraming salamat kay Nanay Maria.

0: Ah, huwag po makakaibigan, 0969-226-9623. Yung ating pa namang numerong pwedeng po ninyong tawagan. Dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Ito na yung pagkakataon na yun na tayo po yung magkausap, magkakwentuhan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang umaga po, Kuya Boy. Si Jaime po ito.
0: Jaime.
1: Opo.
0: Jaime, okay po. Tatay Jaime. Taga saan po si Tatay Jaime?
1: Taga rito po ako sa Puerto Princesa.
0: Puerto Princesa, Palawan.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay Opo. Jaime, ilang taon na po kayo?
1: 70 na po, Kuya Boy.
0: 70? Okay, sige. Tatay Jaime, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Nakabili po ako doon sa North South Star Drug. Iisa lang naman ah. Wala namang nadating na.
0: Iisa pa lang?
1: Iisa lang kasi pagbalik ko, wala naman daw na deliver pa.
0: Ah, sa South Star Drug po yan dyan sa Puerto Princesa?
1: Opo, sa Robinson.
0: Ah, okay. So, nakabili po kayo. Tama po ba yung nabili po natin? Yung sinasabi natin kulay ginton dilaw na karton?
1: Ah, oh, tama po. Tama po.
0: Tama. Tapos yung RISE po yung spelling, tatay.
1: Opo, opo.
0: Oh, siguraduhin natin yon para hindi po tayo magkamali. So, iisa pa lang. So, sige po, hayaan po ninyo at sasabihin ko pong muli sa atin po naman mga deliveries na maglagay na dyan po sa inyo sa Puerto Princesa para makapagsimula na rin yung iba natin na makapagpatuloy na yung mga umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Jaime. Nakapag-try na po kayo ng isang sachet?
1: Oh, nakapag-try na po kami mag-asawa.
0: Ah, very good po. Kung sakali po, tatay, na paubos na at wala na, di ba? Sabi po ninyo na ubusan na. Para habang nag-aantay po tayo, pwede tayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pansamantala. Para hindi po maudlot yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ninyo, Tatay Jaime. Mas mainam po na, kumbaga... dapat tuloy-tuloy. Kaya po, pwede tayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Opo.
0: Okay po. Ganun na lang po muna ang gawin po natin habang inaantay natin yung mga deliveries. At kapag dumating naman yung deliveries, bagsakan po talaga yan. Talagang napakarami po yan. At mag-uumapaw po yung ating po namang produkto dyan. At sinabi ko na rin po sa ating mga deliveries, na isabay na po pati yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon para dire-diretso na. Okay po?
1: Opo.
0: Ganun lang po. Tapos Tatay Jaime, kapag medyo may nagbago na po sa inyong pakiramdam, tawagan niyo po ako. Balitaan niyo po ako, tatay. Tawagan niyo po ako muli para kahit papaano po ay maibahagi natin sa iba nating mga kababayan at makatulong po tayo sa kanila.
1: Opo.
0: Thank you very much po, Tatay Jaime. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Palawan. Isa rin po yan sa mga lugar na diba, gusto kong mapuntahan. Gusto pong mapuntahan ng inyong lingkod. Ayan, sarap kasi. Sabi ko nga, masarap na... napupuntahan ninyo yung mga lugar dito muna sa Pilipinas. Yung iba kasi gustong pumunta agad ng ibang bansa. Ang naririnig ko sa mga kabataan ngayon, Korea. Dahil doon sa mga iniidolo nila, di ba? Mas maganda dito sa Pilipinas. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Baby po ng Kalawag.
0: Baby ng Kalawag, Quezon. Tama?
2: Oo.
0: Opo. Nanay, Nanay Baby, ilang taon na po kayo?
2: Opo. 59 po. Yung sumawag po sa inyo kahapon.
0: Ah, 59. Okay po. Nanay Baby. Yes, opo. Na sabi po ninyo, walang sabon. Diyan po sa Kalawag, opo. Quezon. Wala pong, wala pa nung ating sabon. Okay po.
2: Wala pa po.
0: Ano pong may paglilingkod ko ngayon sa inyo, Nanay Baby?
2: Sabihin po yun sa mga yung nag-deliver dahil dyan na kami dito at marami kami nag-aantay.
0: Tama po. Ng sabon. Pero yung ating rice coffee meron?
2: Marami.
0: Ah, marami.
2: Kay Carlo.
0: Kay Carlo Superdrug.
2: Inaantay namin.
0: Yung sabon yung inaantay mo rin.
2: Okay. Oo. Ay, tuwan-tuwa si Vicky. Binati nyo kahapon. Matriano pala apelido niya.
0: Vicky Matriano. Matriano. Hello po naman, Nanay Vicky. Oh. Thank you very much po. Maraming salamat po sa pag-antabay. So, ganun na lang po muna, Nanay. Antayin po natin. At least, natulungan nyo ako. Mismo kayo mismo yung... kasi nakikinig sa atin yung mga deliveries. Sige na, i-follow up po natin, Nanay. Nakikinig sa atin yung mga deliveries. Ano sabihin ninyo?
2: Marami kami ito.
0: Nag-aantay ng?
2: Ng sabon.
0: Ng sabon.
2: Hindi dito nawawala ng Kuya Boy ng Kapid. Madami sa Carlos. Lahat ng alito, marami.
0: Rice coffee, marami. Tama yun.
2: Tama yun. Sabon lang wala.
0: Yung sabon lang talaga yung hinahanap po ninyo. Sige po. Ano natin yan? Atin po namang... ipa-follow up sa atin po naman mga deliveries. Okay po, Nanay. Maraming salamat po. Ah. Thank you. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Yung sabon, ah, mga deliveries daw. yung ating mga deliveries. Makinig kayo. Ah. Matagal na kami nag-aantay, ha? Dalhan nyo na kami dito sa Kalawag, ha? Parang galit talaga. May ano eh. Yung parang matagal na kaming naghahanap. Kapag kami nainis sa inyo, parang may pagbabanta eh. Uso pa naman ngayon yung mga pagbabanta na yan. Tina-trial yan ngayon. Pero dito sa atin, pag ganyan yung pagbabanta po ninyo na Kuya Boy, pag hindi nyo kami dinalhan ng rice 4-in-1 premium glow soap, bahala kayo. is there a order in the court? Lahat ng mga tao ngayon gusto na maging abogado eh. Your honors, please. I have no honor since grade 1. I'm just a simple student, below average. That's why I have no honors. Hindi pong ganun na. Yung mga datingan ngayon, ganun eh. Yung ating pong mga lolo't lola, yan po yung kanilang nagiging libangan ngayon, di ba? Tuwing hapon, di ba? Tama ba? Every afternoon ba yung hearing? Ha? Ah, hindi. Tatlong araw lang. O, tapos next week na naman. Gandang panuorin eh, sarsuela eh. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan. Hello?
2: Saan po nagdidilipon
0: ang sabagyo? Sino po ito?
2: Si Nancy Talos po.
0: Nanay Nancy. Okay po. Taga saan po kayo, Nanay Nancy?
2: O ka, sa Benguet.
0: Sa Benguet. Baguio po, Nanay? Baguio po kayo, Baguio. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: 57 po.
0: 57. Umiinom na po kayo ng rice coffee, Nanay Nancy?
2: Hindi na nakikinig ako sa rice.
0: Nakinig po kayo.
2: Sa Baguio, wala naman.
0: Sa Baguio. Sige po, Nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Actually, nasabi ko na po yan na naubusan na sa Baguio at part ng Benguet. Ginagawa na po ng paraan, Nanay. Antayin nyo lang po at darating po dyan yung ating rice coffee. At Nanay, pwede kayong mag-order na po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada if ever po na kailangan na po ninyo.
2: Ay, oo pala. Mag-order na lang ako.
0: Ano po yun?
2: Oo, sige, mag-order na lang ako sa TikTok.
0: Tama po.
2: Ako sa Baguio, wala.
0: Opo, sa TikTok po, sa Shopee, kay sa Lazada, meron po Nanay. Nanay, nakakita na po ba? Alam niyo po yung i-orderin po ninyo?
2: Minsan lang po ako nakabili.
0: Opo. Nakabili na po kayo dati?
2: Ayun na naman.
0: Opo. Dati na po kayo nakabili, kaya po alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee po, Nanay.
2: Opo, di ba yellow?
0: Yes.
2: Parang yellow yung...
0: Opo, tapos ang spelling po, Nanay, R-I-S-E.
3: Oo.
0: Oo, kasi hindi po kasi ito bigas. Ano po? Kaya po, R-I-S-E po yung spelling. Okay.
3: Opo,
0: po.
3: Sir.
0: Okay po. Huwag po kayong magkakamali, Nanay, ha? Nanay Nancy, para hindi po masayang yung pera po ninyo. Sa pag-order po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, dapat po tama yung ma-order po ninyo para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
3: Opo, sir.
0: Yes, okay po. Yes, o tapos, po. Nanay, balitaan nyo ako pag meron na dyan sa inyo sa Benguet, balitaan nyo po ako kapag meron na po kayong nabili dyan sa Benguet ng ating rice coffee.
3: Oo.
0: Okay? Tulungan nyo po ako, Nanay, ha? Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay.
3: Thank you, Dan.
0: God bless po. Mag-iingat po kayo, Nanay. Bye-bye.
3: Thank you po.
0: Bye-bye. Ayan po si Nanay Nancy ng Benguet. Uy, marami tayong mga kababayan sa ano sa part ng Benguet na talagang matagal na yan. Talagang dami po natin mga ano dyan, mga kababayan talagang umiinom po ng ating rice coffee. Mantakin nyo naman kasi yung ating rice coffee, napakasarap na. Tapos mainit. Tapos sa part ng Benguet, eh, malamig. O, saktong-sakto, di ba? Malamig yung panahon. Kailangan mo ng coffee, pero hindi dapat yung basta-bastang coffee lang. Dapat rice coffee kasi healthy coffee ito. Eh, kung inom ka lang naman ng inom ng kape na makakasira naman sa iyong kalusugan, eh, parang pinapatay mo yung sarili mo paunti-unti. Dapat yung healthy coffee, katulad po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
4: Magandang ako po sa inyo.
0: Yes po, magandang kalusugan po, tatay. Sino po sila?
4: Apo.
0: Ano pong pangalan?
4: Eduardo po ako. Si Eduardo.
0: Eduardo. Okay.
4: Eduardo.
0: Tari Eduardo, taga saan po kayo?
4: Laguna.
0: Laguna. Okay.
4: Laguna o. Ha?
0: Apo. Ilang taon na po kay tatay?
4: 76.
0: Wow, 76. Umiinom na po ng rice coffee si Tate Eduardo?
4: Isang beses po lang ako nakakainom. Kasi gusto ko ako yung makakausap. Kasi ako marami ng karamdaman.
0: Opo. Tapos, ano po yung mga karamdaman ni Tatay?
4: Meron ako sa puso.
0: Uh-huh.
4: Diabetes.
0: Uh-huh.
4: Yung mata ko, wala no. Sama yung mga oseto, malabo yung mata ko, hindi ako nakakita.
0: Ah, matagal na ito, po yan.
4: Matagal na ako. Almost ano na ito. 3 years na.
0: Opo. Sige po. Tapos, ano po yung tanong po ninyo? Ano pa po yung iba?
4: Hindi po iba yung rice coffee. Kaya sabi ninyo, hindi po bawal doon sa mga may sakit na katulad ko.
0: Ah, yung pong sinasabi po ninyong may diabetes po kayo, tama?
4: Oo, oh, yan meron.
0: Ano pa po yung ibang mga karamdaman po ninyo?
4: Paan po?
0: Ano pa po yung ibang mga karamdaman po ninyo, tatay? Bukod po sa diabetes.
4: Hindi nga, oh. May puso.
0: May sa puso. Ano pa po yung...
4: Hindi na tumataas ang presyon.
0: Mataas yung presyon ng dugo. Opo, high blood. Opo, ano pa po yung, ano pa po yung iba?
4: Ngayon, oh, may findings ako sa kidney.
0: Kidney.
4: Hindi po ano, pero may findings. Oh.
0: Opo. Yung tanong niyo po kung pwede po kung pwede po sa inyo yung ating rice coffee, tatay.
4: Pwede
0: ah. Apo, yun po yung tanong niyo kung pwede po yung ating rice coffee.
4: Kung pwede, ako minom.
0: Okay, tatay, pwede po. Lahat po ng mga nabanggit po ninyong mga karamdaman ay natutulungan pong maibsan ng ating po namang rice coffee, tatay. Ibig sabihin, lahat po yung mga nasabi po ninyo, may mga testimonya po tayo patungkol diyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom, tatay. Again, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Basta po ituloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto, tatay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito. Okay po?
4: Ganun po ba?
0: Yes po, tatay. Basta po ituloy-tuloy lang po natin, araw-arawin. Paano ko po nasabi? Kasi po, napakarami na... Apo, go ahead po.
4: May available na po ito sa Laguna.
0: Opo, saan po kayo sa Laguna, tatay?
4: Santa Rosa.
0: Santa Rosa, Laguna. Opo, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Laguna, available na po yung ating rice coffee po dyan. Dyan po sa Arn Pharmacy, Arn. Lamar.
4: Arn.
0: Opo, Arn.
4: Lamar.
0: Lamar Pharmacy.
4: Lamar Pharmacy.
0: Opo, Marla. Marla 7 Pharmacy. Olivares Super Drug.
4: Olivares.
0: Opo, Super Drug. Tapos, Paulian's Pharmacy. Lahat po yan sa Santa Rosa.
4: Santa Rosa po lahat yun?
0: Yes po, tatay. Nakuha po ninyo?
4: Sa ano? Oo, oo. Hindi yun sa Shopee. Meron po rin doon.
0: Meron din po sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada. Wala pong problema doon. Basta po tama lang yung produkto pong bibilhin po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton, nakakita na rin po kayo, tatay. So, yun lang po. Yun lang po yung susundin natin.
4: Okay po. 14-in-1+1.
0: Yes po, yung 14-in-1+1 ang spelling po ng rice, R-I-S-E.
4: R-I-S-E.
0: Tama
4: kulay
0: po.
4: Kulay gintong dilaw.
0: Yes po, kasi hindi po.
4: Mayroon dalawang, dalawang hotdog.
0: Okay, tama po yung tatay. Very good po. Yun tatay. Po yun.
4: Pwede rin yan sa misis ko.
0: Pwedeng-pwede rin po, tatay. Wala pong problema. Pwedeng-pwede po yan sa misis po ninyo kasi makakatulong din po yan sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
4: Ang sistema po ng pag-inom, ano?
0: Dalawang sachet hanggang tatlong sachet sa isang araw.
4: Ganun po.
0: Apo.
4: Okay po. Salamat po. Basta po
0: tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po yan sa inyo. Sa halos po lahat ng mga karamdaman. Salamat po, tatay.
4: Sige. Salamat po rin.
0: Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
4: Salamat po. Thank you po. God bless you, sir.
0: Thank you very much po. Kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inilingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon, yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawan ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
8: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500! Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
8: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
7: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapag sa malupit.
1: Barbero at masahis, sasama mo pati artista FM Radio Ambet kasi ang lupit!
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Kayo ay nanonood sa DRTV Prime Media.
5: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
6: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
7: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad.
8: Ito ang 4 Alas! Kasama ang apat na news kupero, Michael Fahating, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 Alas! Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 Alas! Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Buzz Lightyear ko. Kinomo nyo, puloy.
1: Hindi po yan, hindi.
0: Habis, sinungali ka. Uy, uy, uy, easy, easy.
2: Teka, kaibigan. Kaibigan, nagtatalo ba kayo?
0: Oo. Oh.
2: Nagtatalo kayo?
0: Salbayo, kinuha yung aking laruan.
1: Hindi ko kinuha yun.
2: Okay, so gusto mo, nais mong ipatunay na kinuha niya yung laruan mo.
0: Oo naman.
2: At ikaw naman, nais mong depensahan ang sarili mo na hindi mo kinuha.
1: Hindi.
2: So, gusto mong patunayan, ikaw naman gusto mong depensahan.
1: Yes.
2: Nagtatalo kayo.
0: Tatalo kami.
2: Meron ako advice para sa mga nagtatalo. Huwag kayong maging one-sided. Kaya ang pinakamagandang gawin, sapakin nyo na lang ang sarili ninyo.
0: Aray! Sakit pa na nun? Okay.
2: Puro kalokohan.
3: Yung kalokohan pinagawa nyo sa harap
2: ako. Puro kalokohan.
0: Yan. Yung bus lighter ko sa akin.
3: Naliliit yata kayo sa akin eh. Wala kayong respeto ah.
2: Nga.
3: Ito na yung bus lighter.
0: Yay! Yeah. Yay! Oh.
2: Puro kayo kalokohan.
4: Wala kayong respeto sa lolo nyo.
3: Pwede naman kuwan eh. Pwede naman kausapin ako na maayos eh.
2: Huwag kayo mag-aaway sa harap na nakatanda. Huwag kayong maging one-sided. Iba maganda yung logic ko. Diba? Pag nag-aaway, huwag maging one-sided.
4: Ang galing eh.
2: Oo. Oh,
0: two-sided na pa.
4: Parang gaya-gaya ka eh.
2: Two-sided.
0: Ha? Sinong ginaya niya?
4: Hindi, wala lang.
0: Magandang hapon, Pilipinas! Ito po ang palibasa na lang. Ay, ano ba? Ito po ang 4 alas. Ako po si Michael Brady, ninyo Ace of Hearts. Magpakilala kayo, mga barumbado. Ay, barumbado.
2: Oy, mga alas kadora. Alan Herman po, Ace of Diamonds. Sana po, masarap ang almusal ng lahat. Pera dun sa mga nagbabaklas na naman at nagbubutas ng aming kalsada dyan.
4: Mayroon na naman.
2: Cayetano Avenue sa Taguig. Diyos ko, ginawa na naman, binutas na naman. Isang taon na yan. Yan lang po.
4: Parang flash of division ka kasi nakatira eh.
0: Huwag ka kasi one-sided. Magandang umaga.
3: PR ka pa naman. Dapat two-sided ang PR. Alam mo na kung naisip ay one.
0: Wala naman.
2: Both sides na.
0: Professor Guida David, nagbumabati sa ating mga live viewers and listeners. So, pasalamatan ko muna si AJ Balares kasi nung nagpunta ako ng Kuala Lumpur, inibita niya ako. Mga nanonood siya ng show natin. So, super.
2: Pero sabihin mo rin,
0: hindi ko lang na-meet eh dahil sobrang busy.
4: Sabihin mo rin, Guido, yung nagbigay sa atin ng stars at ilang dolyaris ba yon na sinasabi
0: ako,
4: na
0: wala,
4: yung last episode,
0: mamaya, babasahin natin.
4: Walang skit daw eh. Kaya napipilitan na kami gumawa ng skit eh.
2: Napipressure kami dahil sa...
0: Kahit sumakit yung piski ko sa skits natin. Pero batiin ko rin ay yung nakikiramay lang kay Professor Joey Balmaceda sa Institute of Mathematics.
2: Yeah.
0: Kaibigan ni Fidel Nemeso.
2: For your loss.
0: Nagbabakasyon lang sa US tapos ayun. Anyway, yun nga.
2: Our deepest condolences.
4: Condolences.
3: Kaibigan ko yan, si Fidel Nemeso, dati chancellor ng UP Diliman. Ako, best man ako niya nung kinasal yan.
0: Wow! Ito pasek!
3: At hanggang ngayon, hindi pa sila naghihiwala.
4: Yung galing! Dapat pala ikaw ng best
0: man. Dapat si Sek yung best man para may blessing.
3: Na-late pa ako sa kasal niya.
2: Hindi nga, best man na na-late.
3: Pero ang speech ko, alam nyo, ang pag-ibig parang revolusyon.
4: Ay, wow! Bakit?
3: Hindi nakakapaghintay.
0: Wow! Now.
3: Ako po si Ronald Diamas, Ace of Spades.
0: Yeah. The one and only.
3: Eh, dala po akong pala sa Scarborough. Dala umiinit ang ulo ko sa ginagawa ng China. Sa ating mga Coast Guard at sa ating mga isda.
2: Sobra na.
3: Kaya hintayin niyo po ako dyan. Magdadala ako ng pala.
0: Palahin.
4: Ay, naalala ko tuloy. Nasa ba si Puroy? Si Puroy. May kinuha na siya. May pasalubong ako sa'yo. Mamaya, pakikita na.
0: Sorry, Puroy. Ako natamahan kita.
3: Ito, hindi ka dyan. Baka pati ikaw, mapala.
4: Ay. Okay lang kayo, Puroy. Bosag na yung mukha nun eh.
0: Grabe.
4: Ang joke natin ngayon ay mula sa ating mga sponsors.
2: Sponsors na tayo.
0: Sponsors tayo.
2: Bakit ba pa-resweldo?
3: May nagbabayad dito?
4: Wala. Nadulas lang ako actually. Gusto ko lang sabihin sa mga gustong mag-sponsor. Yan.
3: Yeah. Isang dekada na ako rito. Wala pa akong titik.
2: Ni Anino lang. Nag-aaway lang tayo. Nag-aaway sisig lang tayo. Pero
4: napatikin tayo ng stars. Parang doon lang tayo nakatikin ng stars na yun.
0: Amoy na lang pala.
3: Misa lang tayo nag-lechon. Muntik pa matigok.
0: Nako, sumakit sa putok ba?
2: Pero tinan mo naman.
4: Smell. Ganda na ka naman. Mga Norris, congratulations sa'yo.
3: Anong sukat ang baywang mo?
2: Kasing taas ng IQ ko. In centimeters.
4: 30. Ah, in centimeters.
3: Problema rito, pati yung katawan niya, pinopropaganda. Ganyan.
4: Bakit galit na galit si Alan kay Lacson?
0: Sinong Alan?
2: Alan Peter.
4: Okay. Pag nagla-live selling siya sa Facebook,
3: bakit?
4: Kasi si Lacson daw ang nagre-report palagi na scam ang mga binibenta ni Alan.
3: Totoo naman.
5: 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senting niyan. Wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment.
2: Ayun, no? Parang naubo siya nung nasabi na yung pangalan ni Ace of Spades. Naubo ng konti nung sinabi na eh.
4: Living rent-free again sa utak eh.
2: Pero meron akong tanong. Bakit na flag ang binibenta ni na Alan Peter at Pia na Cayetano Products?
4: Na flag? Bakit?
2: Kasi yung kay Lino Cayetano lang daw ang authentic. Peke daw yun sa dalawa.
4: Ang sabi ni Lacson dyan, someone told me through an intermediary that Lino wanted to cross over and ask if he could contact me because he wants to help in the investigation since he said he knows many ghost projects in Taguig.
2: Mismong kapatid na nagsabi niyan. Tao, di mo ano eh.
3: Paano mo naman malalaman kung nabudol ka sa Facebook live selling?
4: Paano?
3: Kung si Chel Jokno ang na-mine mo, pero ang nag-deliver
4: ay ang
3: magkapatid na Cayetano, Alan at Pia.
6: So in the landmark case of Stonehill versus Jokno, 1967 pa po to, karamihan ng mga lawyers hindi pa pinapanganak. The importance of due process was highlighted and the Supreme Court discussed two points. General warrants are void. Sabi ng Supreme Court, a warrant must be issued on probable cause for one specific offense and must particularly describe the thing being seized. So kailangan particular ang description dun sa warrant.
4: Yan.
3: Sagot niya ni Chelly, hindi nagbabasa. Hindi nagbabasa, stock knowledge.
4: Yes.
3: At hindi ba niya alam na yung nagkaso kay Stonehill ay yung tatay.
4: As in.
3: At iba kasi yung warrant basis. Yeah. Iba yung subpoena.
2: Yes.
3: Malinaw sa ating batas, pwede kang magsubpoena sa isang impeachment trial.
2: Yeah. Correct.
3: Ang katotohanan ay mas mahalaga kesa sa confidentiality. Kahit ako na hindi abogado at bagsak sa mathematics, ay alam yan.
2: Tama naman. Gasgas na yung Stonehill.
4: Correct.
2: Pero meron tayong professor dito of mathematics. Anong masasabi mo dyan?
0: Patiin ko muna si VCVN na nagpadala ng 249 sa AES.
4: Dollars?
0: Pesos.
4: Pangkapeto
0: ni Second.
4: Pangkapeto.
0: Anyway, kayo naman, meron naman kasing fans yung mga Cayetano. Live selling. May top fan nga sila eh.
4: Sino? Top fan?
0: Top fan. Si Amy.
4: Okay.
0: Bakit si Amy? Kasi bentang-benta sa kanya yung fake news.
4: Fake news.
7: Parang napakaliwanag mong sinabi niyo noon at mas malabo di hamak ngayon. Ngayon, bakit kinailangan pa mag-issue ng AO-11 kung talaga namang continuing investigation? Dahil ba ito sa April 12 yung sinasabi niyong Rage Coalition?
3: Ano daw?
2: Hindi natibag si Matibag.
3: Oh, yeah. Sana,
2: Hindi natibag.
4: Ay, ikaw na siya.
3: May bumatikos kay Pia na artista at beauty queen.
2: Oh, nakita ko yun. Nakita ko yun.
3: Nakakairita raw boses niya. Drama sa buhay.
2: Nakita ko.
3: Kung rumesbak si Pia, si Amy ang nag-react.
2: Ha? Amy? Si Amy ang nag-react. Oh,
4: bakit?
3: Dahil, sabi ni Pia, hindi siya plastic.
2: Ayun!
3: Wala naman akong naisip.
4: Haba ng sinabi. Basta yung sinabi
2: sabi
4: niya.
2: Hello po sa lahat. Kamusta na kayo?
4: Ganun naman ang human, di ba? Unless plastic, sabi
2: niya. Yeah. Unless plastic. Yun.
3: Basahin niyo na lang yung akin tot babo.
4: Yeah.
2: Wala naman tinamaan.
4: 80 million lang. Ang idineklara ni VP sa SALE niya. Pero, 6 billion ang labas-masok ng pera ayon sa AMLAC.
2: Oo nga.
3: Labas-masok lang naman pala. Sabi ni Alan Peter, that's a fishing
4: expedition. Anong pinakamatibay na depensa nila na hindi naman ito pera talaga ni VP at dumaan lang sa kanya ayon sa mga batang 90s.
2: Uy, ako yun.
4: Uy, ano daw? Si Sara daw ay treasurer lang sa Paluwaga.
3: Paano naman tayo, di ba? Utang naman.
4: Ano yung English ng paluwagan? Hindi ko alam. Ikaw,
8: iba lubricant yun.
4: Lubricant ba?
8: Ano yung sa oil engine?
4: Hindi. Parang, hindi ba piramide yun?
2: Ay! Nagwawala na yung mga tao dito sa studio.
4: Ibang paluwagan.
3: Guard! Guard, pakikuha to, guard!
2: Lucy Goosey.
4: Mag-joke ka na nga, mag-joke ka
8: na. Hindi ako marunong ng paluwagan. Pero tinawag doon ni Alan Peter.
2: This guy.
3: Lubricant.
2: This guy. Asa na yung MDRC?
4: Wala. Innocent siya. Hindi niya minimim. Hindi niya minimim.
2: Yeah. That is our MDRC.
8: Oil engine, di ba gumagamit na?
4: Okay. Parang na, ganap pala ba na?
8: Tinawag doon ni Alan Peter. Si Panfilo Lacson.
2: No. Yun.
8: Na Panlito Lacson.
2: Panlito
8: Lacson. Ano naman tinawag ni Ping kay Alan?
4: Ay, ano?
2: Ano?
4: Ano ba?
3: No.
2: Ano?
8: Aklan Peter Cayetano. Kasi yung MTRCB.
2: Namispronounce lang siguro niya.
5: Kung interesado ka talaga sa flood controls, Senator Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson.
4: Ayun!
2: Pero, napansin nyo ba? Napansin nyo ba si Alan Peter medyo nung kaharap si Matibag? Ano na siya? Nakangiti na, mabait na. Did you notice? He was
3: all parang smiles. Siya, parang dating sa akin, parang pini-PR.
2: Pero bakit si Pia? Ano pa rin? Parang galit.
4: Galit pa rin.
3: Kailangan may bad cup, good cup.
2: Pero bakit? Alam niyo ba?
4: Bakit? Bakit nga ba?
2: Kasi hindi na siya naligo matapos masabon ni Kong Chel Diok.
3: Pero
9: yung pong search warrant, kung ano man ang makuhang ebidensya doon, ay direktang binibigay po yun sa court. And that is now considered as evidence by the court that issued the search warrant. Iba po ang subpoena, dahil pag naglabas ang isang hukuman ng subpoena, itong mga records ay hindi po siya considered yet as evidence. Yan po ay ipoproduce lang, dadalhin lang po sa korte. And now it is up to the parties, and I refer to both parties, to decide which of those documents may be relevant in terms of the evidence that they are need to present.
3: Para kang kwan di ba? Para kang first year law student na nilelecturean ka ng iyong professor.
4: Dean.
3: Diba? Pero alam nyo ba, naglabas siya ng video na splice na pinapalabas niya si Pia. Na pinapalabas niya na pinakain na ng alikabok si
4: Chia.
3: Panorin nyo. Sa live na debate, Durog, ginawa, naglabas ng kwan, na kinakain niya.
2: Eh, lahat naman nakita.
4: Pero,
2: diba?
4: Authenticated ba yun, Zek? Hindi labas na video?
3: Buka.
4: Slice lang daw.
3: Pero walang NBI. Tsaka hindi kinailangan ng tatlong linggo.
2: Maybe it doesn't exist in the real world.
3: Yes, ibang multiverse yun. Pero napansin nyo ba, ng mga netizen na unti-unti lang nag-iitsurang bayani, si Senator Aimee Marcos.
4: Oh, Aimee Marcos. Bayani.
2: Bayani.
4: Ano
2: napansin nila?
4: Ano napansin nila?
3: Dahil unti-unti, kung hindi nyo napapansin, nagiging parang rebulto ang kanyang ito. Di ba mga rebulto, mga...
7: May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa?
4: Wow! Joke, di ba joke mo yun?
8: Tapos ako si Alan dapat yun eh.
3: Mayroon problema rito eh. Yung mga ayaw nila sa akin bilang.
4: Mas magaling pa umiwas kay Puro eh.
2: Nagparang maliit. Oo nga. Pero sabi ng abogado ng depensa, hearsay daw ay chismis. Narinig ko ba yun?
4: Hearsay.
2: Chismis yan. Kaya ang mga chismosa ayaw na magpatawag na Marites. Uy, social na sila ngayon.
4: Why? Hindi na Marites.
2: Siyempre, hearsay ay chismis, edi Hershey. Chocolate.
3: Panika.
10: Now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation?
11: Hindi ko naman po naririnig sa korte. Ako yung nag-practice din, kahit literalist sa Tagalog. Kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay, ginamit ang salitang chismis.
10: All right.
2: Ayan ni Senator Bato, no? Nakita ninyo dun sa background nung...
4: Hindi si Bato yun. Hindi si Bato yun. Kala ko nagpakita na.
3: Pero kapag mataas daw ang trust rating mo, malabo ka lumabag sa betrayal o public trust.
2: Mm. Ay,
3: kapag 32 million ang bumoto sa'yo, may lisensya ka na maging corrupt at saka serial killer.
4: Hindi
3: ba? Ano sabi ng China tungkol dito?
4: Uy! Ano? Kani sabi?
3: Eh di mga unggoy kayo. Mga orangutan.
2: Ayun. Kung naniniwala naman talaga kayo na popularity contest ang impeachment, abay talaga unggoy na tayo. Ayan na.
3: Ba't kamukha namin ni Admiral Tagiela yung unggoy?
2: Ako yan. Okay. Gusto daw pabuksan ni Robin lahat ng bank records sa mga senador para magkaalaman na raw kung sino-sino ang malaki ang laman. Ano naman yung sagot ng mga senador?
4: Uy, ano? Ano sagot?
2: Pakibuksan na lang daw yung utak ni Robin para malaman kung may laman.
3: Buti na lang, hindi napasa sa akin yan.
2: Wala naman last name.
4: Wala naman. Pangilang joke na ba ito?
8: Si Batman and Robin.
2: Right pen.
4: Joke 3 na ba ito? Joke 4.
8: Wag na. Cut na.
4: Pag gusto mo cut in, di, ikaw yan eh.
8: Ay. Sige. Santos. Pero pag si Sen Tito Soto daw nag-joke, ang tawag ay bulagaan.
2: Bulagaan.
8: Kapag si Alan naman, si Alan Peter, nag-joke, ano ang tawag?
2: Ano?
8: Imbornala.
3: Karako, kwan eh. Calderohan.
4: Napansin nyo ba? Palaging kumukulo ang dugo ni Pia kay Risa. Kulo. Si Senator Risa palaging binabatikos dahil sa index cards niya. Pero nagtatrabaho. Mukhang may nakarma.
2: Bakit?
4: Si Senator Pia sabi, do your job! Pero hindi nakita yung notes niya.
2: Nakita ko nga nag-buffer eh.
3: Notes niya o notes ng mga abogado?
2: Tignan natin.
3: Panyala, innocent.
12: May papa-flash lang ako. It's just a photo, dear colleagues, both parties. Paki-flash lang. So sabi nyo, nasa GSIS. You confirm na nasa GSIS yung mga ahente mo.
2: Oh, 50 seconds yun.
3: Kaya ako, hindi ako nag-notes.
2: Kahit dito.
4: Kahit kailan, no? Kahit teleprompter, kayo mabasahin.
8: Off script nga.
4: Pag gusto siya magkaroon tayo ng bingo, last na.
2: Bingo.
4: Okay,
2: 4 alas.
4: Magkaroon tayo ng bingo.
2: Bingo. Pwede.
4: Para bumingo sila. Sa letrang B!
8: Uy, B!
4: Binoy! Sabi ni Robin, ang taong paiba-iba ang sinasabi, di ba sinungaling? May mga tinamaan at nanahimik sa ngayon.
2: Sino-sino yan? Sino.
4: Yung Maleta Boys, di mo na sila nakita at naririnig.
2: Yeah. Ayun!
3: Eh, yung kanilang...
13: Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi?
2: Ayun!
3: Ano sabi niya? Sinungaling? Parang gano'n ang boses mo pag medyo senglot ka na. Sinungaling.
4: Tama natin.
3: Grabe naman kayo. Napaka sinungaling yun.
4: Bingo.
2: O sa letrang I.
4: Yan.
2: Ano yung letrang I?
4: Intindihin nila na.
3: Sabi ni Robin sa prosecution na huwag gawing witness ang mga may kasong perjury.
2: Okay.
3: So, hindi pwede ang PR dyan.
4: Yeah.
3: Umalma si Jinky. Oy. Pero sa utak lang niya.
4: Ano sabi sa dot?
2: Ano sabi sa dot bubble niya?
3: Sana gawing senador ang isang convict.
13: Pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Kalilong.
4: Yun! Ayaw niya maging witness kasi may kaso daw ng perjury. Pero sabi ni Jinky, fake news daw yun.
2: Fake news.
4: Dalawa lang sa ngayon na kaso.
2: Oh, nasa na ba tayo sa
3: bingo? May perjury yata si Robin eh. Nung sinabi niya, hindi niya naman itinakas si Bato.
4: Yeah.
3: Diba, sabi niya? Sinakay lang daw niya.
2: Sinakay lang.
3: Lang naman daw siya. Anong tawag doon? Di perjury.
4: Sa letrang NG!
2: Sabi rin ni Robin kay Jinky na wala siyang karapatang magtanong. Nakakita niyo ba yun? Sa utak ulit ni Jinky.
4: May thought bubble.
2: May sinabi siya. Alam niyo kung ano yun.
4: Ano sabi?
2: Wala daw siyang karapatang uminom.
3: Shame ka ba?
4: Sa letrang O!
2: Obo!
8: 0808. Panghuli na. Sabi rin ni Robin kay Jinky na, sana hindi one-sided ang inyong prosecution.
3: Eddie, wow!
8: Sumabog ang Senate gallery.
2: Sabi ng gallery?
8: Hindi lang isang side ang natawa. All sides natawa, pati depensa, nawinda.
13: Sana hindi one-sided ang ating prosecution. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo.
4: Ayan, oo.
2: At B-I-N-G-G-O.
3: Bingo! Diba dapat ang mga judges, ang hukom, ang hindi one-sided?
4: Yun nga.
3: Ang
4: dami nga kasi nag-react. Sabi nga, yung buong bansa daw, nag-react eh.
2: Oo nga. Eh, di ba nga, pati nga NBA, nadamay na. Di ba? Sabi, pag yung Lakers daw, tsaka yung Celtics naglalaban, dapat di one-sided, mag-shoot din kayo dun sa sarili.
3: Kabila.
8: Mag-goal kayo.
2: Ganun din. Kanina, nagsusundukan si Doc Guido tsaka si Puroy.
4: Yung pala yung ginagayan nyo kanina, yung one-sided na yan.
2: One-sided eh. Dapat sampalin nyo rin ang sarili.
4: Sabi, nakikita ko na sa mga comments sa ating sa live natin, meron silang inaabangan.
2: Meron.
4: Ipakita muna natin to.
2: Pakita muna. May mga nagme-message din sa akin eh.
4: Yeah.
2: Sino ba inaabangan? Pakita natin.
14: Sa Kiamas. Prof Kido, may tatanong po. Sir Alan, may tatanong lang po. Sir Alan, Jamaica Pating. Yung mga titles ng pirated DVD na binili niyo noon, rom-com ba, action, or X-rated? Nagkaroon ka na ba ng indecent proposal? Sinong mas gusto mo bilang kliyente? Bilyonaryong sinungaling o dukhang may paninindigan? How likely is it na si Michael Pahatin ay magkaroon ng isang KTV?
2: Dahil pag finance job ko siya sa ilong, mas satisfying yun pag nanahimik.
4: Artista talaga ako. Siyempre, bida sa
3: yung walang hiyang Michael Pahatin?
4: Sa simula, yun na nga. Binulit-ulit ko lang, hindi panintindihan. Ano ba yung klaseng...
14: Bali-balita na maraming offers sa'yo maging cabinet secretary. Bakit mo tinanggihan?
4: Ang tagal-tagal nyo na kaming sinubaybayan, mga Alaskador, ha?
2: Iyon. Kaya kung gusto nyo pang makilala nyo pa kami, abangan nyo yan dahil coming soon yan.
3: Ako, honest mga sagot ko. Pero siguro, yung isa dyan, nagbubuhat na naman ng sariling bangko.
2: Tama naman, si Guido yun. Masyado nang lumaki ang ulo.
8: Binibuli na naman ako ng 4 alas. Pero okay lang sa akin mabuli. Pero yung mga batang grade 3 natin. Huwag natin i-back.
4: Baka may may hindi ka naman. Ha? Panoorin na natin ang hininda namin yon. Itong nakita nyo. Mapapanood nyo yan sa Bad Ass Studios Incorporated. Not 4 alas pages natin.
2: Correct, correct. Okay?
4: Yung kabuuan yan dahil meron kaming mga unguy-ungguyan. Pero sa aming pagkabalik, makikita nyo na ang pinakaabangan yung guest sa pagkabalik ng
8: 4 alas! 4 alas! 4 alas na, sabi ng mga...
4: Huwag kang magpapalik!
15: Ano ba ini? Makuri malini na permi na lahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
16: Ayaw kahulup ka agri. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
15: Talaga? Ano-ano naman ini?
16: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dikalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mga ko din nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
15: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
16: Kung ikaw no sa nga parauma nga ng imuumhanan in irrigated area ng rehistradon RSBSA o kung NFFRS encoded ng Apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
15: Oo, pa ini nga sumat. Dako ini ito na ibubulig amon.
16: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program han Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdom in hataga iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon. Goodbye.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: two. Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
5: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
4: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hipilang ito.
6: Samson Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samson Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Ito ang ating 3-digit Lotto Swear 13 result kagabi ng alas 9, Biyernes, July 24, 129. Ulitin ko, 129.
9: Umaga pala, nakatutok na sila sa palengke, abala ng pabagsak.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
12: Antay DBS.
13: Ah, may ganon.
12: Ano ba? May ganon, tapos i-block mo yung mga media.
13: Uy! Uy!
12: Ginawa ko din yan.
13: Talaga?
12: I-block ko yung ano,
13: isang pinapakinggan.
14: Basta yung media na lang.
12: Oo, mga media, lahat.
13: So, ito ang mga commandments, ha? Ano pa?
12: Kasama talaga yon. At syempre, nakalagay din doon na wag daw manood ng mga palabas or videos na against sa mga Duterte.
13: Huwag daw panoorin si
1: Eric Llamas, ganun. Kasama sa commandment.
11: Lagyan ng AK sa mukha ni
14: Eric Llamas. Pero ano yung turning point?
11: Yung
14: moment na kinay mo, ayoko na nito.
1: Finding moment.
14: Hindi na ito maganda. Ano yung moment na yan?
11: Nang pagmumulat.
12: Actually, sa totoo lang, no, ito'y matagal naman ang issue to. Alam naman natin may pogo na noon pa. Pero si Duterte naman talaga nagligal ng pogo sa atin. At yun talaga yung naging turning point ko nung nakita kong ni-raid ang pogo, na may nakita kong isang lalaki doon na nakakadena yung paa and then nakatiwar yung kamay and sumisigaw siya ng tulong. Parang may kumurot sa puso ko. Tapos napaisip ako, ayaw ni Duterte ng krimen. Sinabi niya yan, di ba? Ayaw niya ng krimen. So bilang isang taga-sunod.
11: Yan, yan.
12: Taga-sunod. Taga-anib. Bilang isang Pilipino na naniniwala kay Duterte, eh yun talaga yung pagkabuong akala ko na ayaw niya sa krimen. So doon ako nag-doubt na kung ayaw niya ng krimen, bakit may napasok sa pogo na ganun? Alam natin kung ano meron sa pogo, mga kailigalan, di ba? Ayoko na bagitin isa-isa, alam na natin yun. Doon na yung turning point ko. And then, nag-start na akong nag-research.
11: Okay.
12: Google lang pag may time. Libre lang yan, libre lang. Yan lang po yung ginawa ko. Tapos nakikinig ako sa media na. Media na talaga. Hindi lang sa vloggers.
11: Kung
12: pwede lang murahin ko yung mga vloggers. Sarot lang.
14: Ano nung maganda kasing halimbawa si Tarty. Hindi lang dahil nagsimula siya as TDS at namulat siya. Kundi, OFW siya
11: Yes.
14: Karaniwang tao na nagtatrabaho dahil sa kahirapan sa ating bansa, ng ibang bansa.
11: Correct.
14: No, yung, parang kinakatawan niya yung karaniwang tao.
11: The human experience.
14: Na biglang, hindi lang nagising, kung hindi gusto niyang
11: magsalita na rin.
14: Ikalat yung kanyang mga opinion. Kaya, in a way, para siyang kwan parang, bayan, leta, thousand flowers
11: you bloom.
14: Paano nung panahon ni Digong, pag naglilidibot ako sa ibang bansa, wala akong makita na critical kay Digong.
11: Wala.
14: Halos lahat, very supportive. Pero ngayon, pagpupunta ako sa Rome, sa Milan, sa Paris, sa Netherlands, sa Berlin. Aba, ang daming mga kwan. Ang daming mga OFW na gustong pag-usapan ito, pinag-uusapan natin dito.
11: No? Ay, yung mga audience natin, karamihan ng audience natin sa
14: YouTube. Magandang halimbawa si Team Tarty dun sa ganong klaseng nagsisimulang magbago. At hindi lang magbago, ha? Magsalita!
11: Yo.
14: Magsalita! Nung una ko siya napanood, sabi ko, mas ugok pa sa akin ito, ha? Ano ba, ha? Mas ugok pa sa akin, ha?
11: Tapang ba, eh. Pupunta ako yung sinabi ni Zek, let a thousand flowers bloom. Parang blooming ka ngayon. Ano nangyari sa'yo dati nung yun pa, yung hindi ka pa namumulat na ikang sa sinasabi mo? Anong katauhan mo ba dati?
12: Busog-lusog ako sa fake news.
11: Ay, okay.
1: Hindi fake noise.
12: Talagang kung ano lang kasi yung sinasabi, makikita sa mga vloggers, kasi nga hindi ako nanonood ng mga media.
11: Bawal daw, bawal.
12: Bawal na yun. Totoo yun, ha? Hindi ko sinasabi dahil hindi na ako Duterte. Totoo yung ginawa ko, hindi ako nanonood. Binla ko talaga ang mga yan. And syempre, doon ako naniniwala sa mga vloggers ng DDS. Kaya busog-lusog talaga.
11: Busog-lusog.
14: Pero maganda kay Team Tarty, ang dami nakikinig sa kanya ngayon.
11: Yes.
14: At ibig sabihin, kahit sino, pwede ngayong maging instrumento ng katotohanan at pagbabago.
11: Diba?
14: Yun yung magandang halimbawa niya. Diba? Yung mga nandyan, no? Kahit marami kayong trabaho, may kaunti kayong oras para magsalita. No? At hindi lamang pinapakinggan. Nagbibigay ng saya. Nagtatawanan di ba?
11: Nagkikibahal sa bansa.
14: Laosyong 4 alas.
11: Kumain tayo na. Sabihin, may panginabang na.
15: Kumain tayo na.
11: Prof, gusto kang sabihin.
1: Ito. Galing sa isa sa ating mga 9,300 viewers. Sabi ni Daisho, sana pakigising din ang mga DDS supporters dito sa Taiwan. Madami po sila dito.
11: Gusto kang mag-world tour.
1: Okay. So, para
11: Buhayan tour.
1: Tapos sa ayun, mag-ingat ka, Tarty, at mag-pray ka lagi para iwas ka ni Lord sa kapahamakan.
15: Yeah, yeah. Doon ako pumunta. Di ba, nabalitaan natin yan. Hindi ka ba natatakot magsalita? Yung openly, okay. with conviction, tapos maahang yung mga salita mo, hindi ka ba natatakot
14: Kaling na... Kaling ka nung isang gabi sa burol.
15: Yun.
14: Yeah. Di ba? Hindi ka ba kinakabahan?
12: Kinakabahan din, syempre, kasi tao lang naman tayo, no? And syempre, hindi naman natin alam kung ano yung tumatakbo sa isipan ng bawat isa ng mga nagbabanta. And kung makita nyo yung page ko, lahat yun ini-screenshot ko, nilalagay ko lahat ng pagbabanta doon.
15: Ah, sabi
12: ko,
15: meron, no?
12: If ever man, mamatay man ako, at least mabilis kayo maimbestigahan.
15: Yan.
1: Kasi hindi ba sila trinetin na kung may mangyari sa iyo? Wala nang ganun.
16: Wala ka namang kinausap.
12: Wala akong kinausap.
15: Conditional. Kahit conditional threat.
12: Wala akong kinausap. Wala akong pera pambayad.
14: Bakit kaya sa akin wala nang tetret?
12: Kunin mo na lang yung sa akin.
14: Bakas na lang ako sa'yo. Bakas na lang ako sa'yo.
12: Dami yung sa akin eh.
15: Marami.
14: Talaga, may lovely rin. Dami rin.
12: Talagang paborito talaga kami nilang siguro dahil nakikita nila na mga simple lang kaming mga mamamayan din katulad nila at madali lang sa kanila ang pagbantaan. And napapansin naman natin, ginagawa naman talaga nilang normal ang pagbabanta. Kahit nga yung Pangulo, pinagbabantaan nila eh. Kala nilang dali-dali lang nilang patayin ang Pangulo.
15: Kasi, normal ba?
14: Alan kasi walang pagbabanta, puro solicitation.
16: Pagbabantay.
15: Puro envelope. Normal ba? Yung sinasabi mo, ginagawang normal. Normal ba yun? Nung panahon na ano ka pa, yung di ba yung pagsasalita, yung pagmamura, pagbabanta, yung kung ano-anong inaano sa pamilya.
16: Yan ba ang kultura?
15: Normal ba yun nung ikaw nasa kabila pa?
12: Opo, normal na lang yun sa amin kasi syempre ginagaya namin ng aming tatay. Nagaya namin. Kasi, hindi man dahil sa BBM na ako, pero mapapansin natin kung ang leader natin ay ganun ang ginagawa, parang na-adapt na din natin na parang, it's okay na magbanta ako, it's okay na magmura ako, it's okay na magsalita ako ng hindi maganda. Kasi nga yung leader namin, ginagawa din yan eh. So normal lang talaga yan. Kahit ako, ginagawa ko yan dati. At mas malala ako nung DDS ako. Hindi ako nagagawa po ng vlog dati. Sang DDS pa ko, no? Pero, andun ako sa comment.
1: Nakikicomment ka.
12: Keyboard warrior ako doon sa baba. That's why sabi ko nga sa mga DDS, naiintindihan ko yung mga ginagawa nyo, yung mga pagko-comment nyo dyan. Kasi isa din akong naging ganyan noon.
16: Galing ka na dyan. Galing ka. Tapos, ma'am, ano tong parang may konti kayong alitan ni Maharlika. Ano bang dyan?
1: Lumabas ulit si Maharlika.
12: Doon ka namin.
14: Nabuhay ah.
16: Anong kwento dyan?
12: Actually, kasi itong si Maharlika. Kasi bilang isang Pilipino, no, hindi naman kasi kailangan nating issue one pang patay na. Patay-mikin nyo na po si Alicia, no. Patay na po yung tao. Yung sinasabi kasi niya, taong bayan, pera ng taong bayan yung ginamit sa Bulaklak, sa Boreal, sa lahat daw ng finance doon sa pagburol kay Alicia. Sa taong bayan yun, ang sinasabi niya, si Presidente kasi yung, alam na natin lahat yun, di ba? Si Presidente nagbigay naman talaga at si Kong Sandro. Ngayon, kung iisipin natin, hoy Maharlika, sa totoo lang, mayaman man yan si Marcos. Kahit bilhin niya yung kaluluwa mong itim, kaya kaya.
15: Pati yung puting ahas, mabibili.
12: Pati yung puting ahas na kahit itriple mo pa ng presyo, mabibili niya yan. Alam naman natin, may pera sila. At syempre, wag naman laging ginagamit yung taong bayan para lukuhin nyo yung mga kapwa mga DDS.
15: Yan.
12: Yun lang po. Kasi masyado nang ginagawa lagi nila gumagawa sila ng issue para ikakagalit ng kapwa Pilipino. Kaya tigilan mo yan, Maharlika. Magbagong buhay.
15: Ilanggang. Yun yung punto sa ilanggang na lagi magpapunta ako sa
16: I-inspire
14: mo. Parang narinig ko si Miriam Defensa.
15: Politika. Ano mo sa politika? Paano ka napasok naman sa mundo na sabi mo, di ba, nanonood ka ng news, nanonood ka ng kung ano. Di ba, meron ka rin mga analysis, nakikita ko yung vlog mo, meron kang comments sa ganito, comments sa ganon. Paano ka nahasa dun sa pagbasa naman sa nangyayari sa ating
14: buhay? Meron ka ba bang oras para maghanap buhay?
15: Yeah.
12: Meron naman, kasi alam naman po ng lahat no, na malaya naman ako dun sa bahay ng amo ko. Alam naman nila, nakasabay ako eh. Hindi ko naman yung tinatago sa inyo. Pero ang amo ko kasi is mabait. Kaya marami po akong time na mag-research. Gumawa ng vlog ko and syempre magawa dito ng abot sa politics. So, nahasa talaga ako sa politika kasi nag-join ako ng mga debate.
17: Wow! Yan yun eh!
14: Okay! Okay!
12: Opo, totoo yan. Nag-join po ako ng debate sa pwede
17: sabihin
12: sa TikTok. Doon talaga ako. Doon ako nagtambay almost 2 years.
17: Galing,
12: almost 2 years po ako nakikipagdebatehan doon sa mga DDS.
17: Yeah.
12: At doon ako natuluyang nahasa kasi sumasama ako sa mga tao talaga nga may knowledge ba when it comes sa politics.
14: Ah, hindi sa Senate yan.
12: Kasi nandun yung bet. And, totoo po yun. Sa debate po talaga ako ng TikTok na namulat ng todo at doon ako natuto na mag-analyze, makinig sa lahat ng debate ng DDS, Kakampink, Loyalist, lahat na nandun sila.
16: Oo, trial
12: and
16: by fire yan.
12: Yung information, syempre natututo din tayo. Yun po yun.
17: Ang sarap naman yung sa sinasabi mo ngayon sa pinagtatrabahuhan mo. So, nakikipag-debate ka rin sa mga ama mo o ano?
12: Hindi po ako nakikipag-debate pero nag-i-explain talaga ako in a nice way.
17: Tapos, humingi na sila ng autograph mo, syempre, dahil sikat-sikat ka na.
1: Sikat ka na
12: Hindi, sabi nila umuwi ka na at huwag ka na magtrabaho dito.
14: Eh, di bang i-arrange ni Alan yung debate mo kay Bing Guan? Kapwa mo Ilonggay.
17: Sige nga. Doon ako papunta. Sino ang ideal na gusto mong kadebate?
16: Yeah.
17: Yung gigil na gigil ka?
1: Gigil na gigil.
12: Ang kadebate, si Ruben.
17: Hoy!
14: Sino si Ruben?
17: Sino Ruben?
12: Si Ruben Padilla.
17: Ah! Si Ruben!
12: No? Yan talaga yung isa sa pinaka-idol ko sa lahat. Bakit? Kasi isa po ako sa bumoto kay Ruben.
17: Ah.
12: And I'm so sorry guys. I'm so sorry mga palangga kung binoto ko si Ruben Padilla.
1: Hindi mo na siya bumoto ulit.
12: No. Huwag na kayong bumoto ng mga ano, ng mga politiko na, ay Diyos ko.
14: Anong tawag mo sa kanya?
12: Bobo. Ay, sorry, pero totoo naman. Ito na, we'll talk na natin to. Lukuin yung sarili natin, no? Alam naman natin na wala naman talaga si Ruben, wala naman talagang kakayahan si Ruben. Kaya nakakalungkot isipin, ito ha, bilang isang ordinaryong Pilipino, ang masasabi ko po sa inyong lahat at salamat sa program na to, masasabi ko rin, no? Para sa aking mga kababayang Pilipino, mamili po tayo ng mga politiko, ga, na may talagang high standard ba? Kung gusto natin, opo, kung gusto natin ang pagbabago sa ating bansa, piliin po natin yung mamumuno sa atin.
16: Yan, yan. Sarap pakinggan nun.
12: High standard talaga.
17: Yan, yan.
12: High standard. Piliin natin.
17: Tama
12: hindi yung buto-buto na naman tayo, artista.
17: Yo,
12: ote, mag-ano daw sila, magsumbaganay daw sila sa Senado.
16: So, feeling diba? Mo, nabudol ka, ma'am.
12: Malaking pagbubudol.
16: Yeah.
12: At talaga malaking pagsisisi ko po. Number one, Ruben, ikaw ang aking senador. Really? Hindi ako nagbibiro. Talagang number one ko yan si Ruben.
16: Hinahanap ko talaga sa balota. Unang
12: number one
16: unang
12: si Ruben. Number one ko talaga yan si Ruben. Kasi syempre, idol, artista.
16: Hindi pero, po si Ruben Garanza ang pinag-uusapan natin dito. Ha? Si...
12: Pero ito ay akin lang ha. It's my own
17: naman,
12: opinion lang ga ha. Pero hindi lang ito natutukoy kay Ruben, kundi ito in general, ito pag nagpili tayo ng politician.
17: General,
12: Hindi lang... Hindi
17: anong kwalifikasyon ba dapat ang pinipili ng mga palangga natin?
16: Good question.
12: Good question, no? Para sa ako, no?
17: Kamay-kamay ka ganyan. Kamay-kamay ka.
12: Para sa ako,
16: ano mo maganda, doktora? Parang ka nasa Philippine Association of Medical Technology.
17: Bames.
12: Para sa ako, no? Ang para sa ako, ang para sa ako, pag magboto kita sa isa ka-politician, piliin taman ang politician, number one, ang may utok. Ang may brain, syempre. Hindi pwede nga, hindi ka ba lumag-laptop, hindi ka ba lumag-ingin.
17: Uy, sino pinapatamaan?
12: I'm so sorry, pero realidad na tayo. No? Sa politika, kailangan po yun. Lalo na ha, dinidebate ako ng mga DDS. Hindi kailangan ng English kasi nasa Pilipinas tayo. Ano ba? Diba? Kami nga ang nakatulong doon sa ibang bansa, mag-English, gani kami araw-araw.
14: Correct.
12: Totoo yan. Hindi na tayo maglukuhan. Huwag na tayo mag-ano dito.
16: The world is flat.
12: Pa. Piliin natin yung ano, yung, siyempre may pananindigan.
17: Yan.
12: Ang serbisyo, siyempre, sa Pilipinas.
17: Yan.
12: Ang loyalty sa Pilipinas, sa
17: yan.
12: Taong bayan. Tingnan nyo ngayon nangyayari sa atin, Saan ang loyalty ng mga politiko natin? Na sa atin ba? Diba hindi? At yun ang nakakalungkot.
17: Grabe.
12: Dapat piliin natin yung may pagmamahal talaga sa bansa natin at hindi po self-interest yung inuuna. Yun po.
16: Sana dumami pa ang lahi.
17: Alam mo sa namang pakinggan na sinasabi nga ni Sek kanina yung mga ordinaryong tao. Siyempre, pero ngayon, sikat ka na. Pero yung sa pinanggagalingan mo, yun yung mismong gustong marinig at gusto sabihin na nakararami
16: sa human
17: atin.
16: Experience nga, gaya nasabi ni Sek Ronald Llamas na hindi rin marunong gumamit ng laptop. kaya hindi siya
15: batuhan kay dalawa,
16: hindi siya ano diyan eh, hindi hindi siya pwede sa Senado, no, dahil hindi siya marunong
1: maglaptop. Pwede pambato lang yung laptop.
16: Bagsak siya dun sa
15: standards.
16: Pero totoo naman, ma'am, ano, at actually kaya rin nag-e-enjoy ang maraming tao sa yung mga vlog dahil nakakausap mo sila sa sarili ninyong dialect.
12: Opo, nag-iilonggo po talaga ako, pero marami pa rin ang nagre-request na Tagalog kasi di nila maintindihan. So kung marinig nyo yung video ko, pasensya na kayo kung mag-Tagalog ako, medyo Ilonggo ang tono. Bahala na kamo mag-adjust na.
16: Senator Miriam talaga eh.
1: Pero Team 30 sa Monday, suhanan na ng Pangulo. Yeah, ano yung mga gusto mong marinig sa ating Pangulo? Mag-positive naman.
16: Good question.
15: Kung pakikinggan ka ni BBM ngayon, sinulat na nila yung speech sa Monday na yun eh. Pero anong gusto mong mapasama doon sa speech niya sana? Anong gusto mong marinig?
12: Gusto ko yung marinig kay BBM kung ano pa yung plano pa niyang mas malawak para sa bansa natin.
16: Yan.
12: At syempre, yung mapanagot talaga, sana kung pwede. Mm-hmm. Kung pwede na sabihin niya na doon na mapapanagot ba niya talaga yung mga nagnakaw sa atin. Alam naman natin may napanagot na, pero hindi pa rin nahuhuli yung mga talagang malalaking isda. Diba? Alam natin yon. So, bilang isang mamamayang Pilipino, inaabangan ko po na kung ano talaga yung gagawin pa ni BBM na mas maganda para sa ating bansa. Yun lang talaga.
16: Yan. Malagay ko, yan ang
15: sa Pangulo. Isa to sa taga-suporto mo.
14: Kanino ka galit na galit?
15: Yan.
14: Dapat, huwag gayahin. Ano?
12: Kay Sara. Kay Sara talaga, tsaka kay Ruben. Number dalawa yan eh. Sila lang ni Sara at tsaka ni Ruben yung pinakaayaw ko.
14: Bakit?
16: Kasi, and I think talagang sinuportahan mo itong dalawa.
12: Sinuportahan ko at talagang nandun din ako nung nag-rally-rally sila dun, di ba, sa Unity.
1: Kabilang ako sa 32 million.
12: Andun ako sa 32 million. Yeah. Kabilang ako doon at sinasabi ng DDSA, isa lang daw naman ako at wala naman daw bilang, hoy. For your information, di mabubuong 32 million kung wala ako.
16: Yes!
15: Ilan?
16: 31 million. 32 million. Lang yun.
15: 32 million minus 1. Ilan?
16: 999,999.
15: Yeah. Nawala na si Team 30. Pero gusto niyo pa bang mas makilala si Team 30?
16: Ako, gustong-gusto ko.
15: Gusto niyo, ha? Isalan na natin siya sa ating Rangala with Team 30!
18: Yan, ha? Ang tanong, tapatan at tarang! Tahan! Tara na, mga atat! Simulan na natin ang Ratatap!
16: Yan, excited tayo.
15: Simulan na natin ang Ratatap with Team 30. Pili nuts muna. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin namin matuling sagot, ha?
12: Okay.
15: Tapos yung pangalawa, charot,

0: ay haplos o hampas.
1: Haplos.
2: Objection, Your Honor. Haplos.
3: Ano ang mas masakit? Suntok o salita?
0: Yeah, yeah.
1: Salita, of course.
2: Yeah. Sakit yung suntok kanina. Eh.
0: Dako, ma'am, ito. Dako o jutay?
1: Dako.
0: Ang pagmamahal.
2: Ayun. Ito, ma'am, para sa ating 10,000 live viewers.
0: Yeah.
2: Laban o bawi?
1: Laban!
3: Yeah! Yeah. Oh. Kwarta o karton?
1: Kwarta na lang, ayoko ng karton.
3: Nabisita mo ba yung karton network? Ha?
1: Hindi, pero bibili ako sa Shopee.
3: Saan ba? Sa Kuwait ba? No, kamusta yung mga OFW ron? Namumulat na ba? O
1: alam nyo, sa Kuwait po, namumulat naman po yung mga kababayan natin. Yung mga panatik ko lang na hindi talaga natin pa mababago yung pag-iisip.
0: Lagi pa tayo tapos, ha? Pero humihuli pa sa pag-iisip. Mabili ka! Kiss o hug?
1: Kiss sa bayag!
2: Kiss! Ang sabi niya, kiss sa bayag!
1: Kiss sa bayag!
3: Kiss sa bayag!
4: Miss Tarty, kaya mo ba mahalin ang mga kakamping?
1: Yes, true lalo.
2: Ito naman, nakabeso mo na ba si BBM?
0: Charot. Pangulong Marcos, baka gusto mong bumeso rito.
4: Itong taon na to, Miss Tarty, lumampas na ba ang isang araw sa buhay mo na hindi ka nagmumura?
1: Charot. Nagmumura talaga.
0: A daily habit.
3: May araw ba na iniisip mo na rin na tumigil at matakot na magsalita?
1: Ayan. Charot.
2: Siga talaga.
3: Gusto mo ba na bumait pero di mo magawa?
1: Gusto kong bumait pero di mo magawa.
0: Sarat niya, trulalo.
1: Trulalo.
0: Trulalo. Gusto mo. Tori na. May pag-asa ba ang Pilipinas?
1: Trulalo. Kung babaguhin ang mindset.
0: Yes!
2: Thank you, Adila!
0: Galing ka!
2: Education.
0: Galing ka! Parang nawindang yung buong studio natin kanina sa isang kanina. Hindi kayo nakikinig na maayos.
4: Pero ito ang isa pang charot o trulalo. Last na. Naniniwala ka ba na katotohanan dapat ang umiiral above all?
1: True lalo.
4: At dahil dyan, meron kaming panata sa katotohanan dito sa kwatro.
0: Gusto mo ba ang puberta at namamanata ka ba sa katotohanan?
3: Pero bago umapirmahin, baka may mensahe ka.
1: Sige, magpirma muna.
2: Tulad mo na yung pangalan mo. Huwag mag-iwag yung muna.
3: Baka paalisin nyo eh.
4: Charot.
2: Abang dyan eh, papasalamatan ko si Cherry Blossom for sending Hong Kong $10 and si Weng 1,600 yen.
4: Okay. So palakpakan natin si Team Tarty na pumirma sa ating
0: Nagagal pa ba? Wala na. Meron pa isa. Sige, magagal pa ba? Pero sa ating pagkabalik, sasama pa namin si Team Tarty
4: dito lang sa
0: 4!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 2:30.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
6: Nakakabawas talaga ng Pogi Points kapag madumi ang iyong sasakyan.
7: Oh no!
6: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go, 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
8: Sana all.
9: Sana all. Europe, Europe na lang eh. Tapos ako na Alaska dito.
10: Autumn, autumn yan. Autumn. Oh.
9: Pa-Europe.
10: Nagpa-fundraising pa kami. Nagsosolicit pa kami sa mga PR.
9: Yeah! Yeah. Yeah. Pero wala namang PR dito kasi magtutuloy na tayo sa ating Herman Cup!
11: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
9: Oh. So, mga Alaskadora at Alaskadora, habang sinusubaybayan ng bansa ang impeachment proceedings, actually may napansin ako.
12: Ano?
9: Parang may Studio A at Studio B na nagaganap. Magkaiba ang pinapanood ng Senado at ang pinapanood ng publiko. Kasi sa loob ng session hall, ang pinag-uusapan ay constitutional law, due process, rules of evidence, accountability. Pero sa social media, ang pinag-uusapan ay ibang-iba.
12: Ano?
9: Ang galing ng banat. Ang kulit. Wow, astig. Wow, panalo yung one-liner niya. At doon ako nagsisimulang mag-isip. Ano ba talaga ang pinapanood natin? Isang constitutional process o isang political spectacle? Hindi ito usapin kung sino ang kakampi mo. Hindi ito usapin kung sino ang gusto mong manalo. Ang tanong ay mas malalim. Ano bang inaasahan natin bilang isang bansa sa mga taong iniluklok natin sa pinakamataas na kapulungan ng ating bayan? Kapag senador ang nagsuot ng judicial robe bilang senator judge, nagbabago ang kanyang papel. Hindi na siya campaigner, hindi na siya influencer, hindi na siya entertainer. Sa sandaling yon, ang inaasahan ng publiko ay ang pagiging patas, hindi one-sided, maingay at tapat sa prosesong itinakda ng konstitusyon. Kaya bawat tanong, bawat pahayag, bawat kilos, may bigat yan. Dahil hindi lang isang tao ang hinuhusgahan, ang sinusukat din ay ang kredibilidad ng ating mga institusyon. Pero ito ang mas malaking tanong. Kapag natapos ang hearing, ano ang naalala natin?
12: Ano?
9: Ang legal arguments, ang constitutional issues, o ang mga eksenang nag-viral. Kasi kung mas napapansin natin ang mga personalities kaysa sa prinsipyo, kung mas madaling maalala ang punchline kaysa sa argumento, kung mas nagiging mahalaga ang entertainment kaysa sa institutional responsibility, actually, hindi lang ang mga politikan dapat nating suriin. pati tayo mga mamamayan. Sapagkat sa bawat kalokohan na binabansagan nating authenticity,
4: yan,
9: sa bawat katangahan na ating pinapalakpakan,
4: yan,
9: at sa bawat papoging ating ginagawang sukatan ng husay,
4: yan,
9: may mensahe tayong ipinapadala sa ating mga leader. Ito gusto namin makita.
4: Yan.
9: At natural, yun din ang mas lalo nilang ibibigay. Dahil sa isang demokrasya, hindi lang mga leader ang humuhubog sa bansa. Ang panlasa ng mga botante ang humuhubog sa uri ng mga leader na umaangat. Nakita ninyo yan sa mga survey. At kapag ang pinakamataas na constitutional process ng ating bansa ay sinusukat sa dami ng objection, tawa, o viral clips, baka hindi ang Senado ang kailangan tanungin. Baka tayong mga manunood. Kasi sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang pinakasikat. Ang tanong ay kung sino ang pinakaangkop sa responsibilidad na ipinagkatiwala natin. Dahil ang Senado,
4: ano?
9: Hindi yan endemblado. Ang Senado ay isa sa mga haligi ng ating demokrasya. At ang kalidad ng ating mga senador ay salamin ng kalidad ng ating mga pinahahalagahan bilang isang bayan.
4: Yun!
9: We should question ourselves.
4: Yeah.
10: Pero, diba? Very basic kasi yung issue.
9: What is basic, Sec. Ronald?
10: Karapat dapat ba yung mga senator judges na nandiyan?
4: Yeah, exactly.
10: No. Eh, mahigit kalahati yung kaso eh. Mga lintik na yan, di ba?
9: Oo.
10: From the very start. Kaya, magbago na tayo.
9: Hindi sa, lang in, outward, dapat inward.
10: Sa, diba? Parating na eleksyon,
4: yan.
10: Kalusi na yung mga yan.
4: Pili na mga.
10: Kaya nga sinasabi ko, electoral revolution
9: yun,
10: or less. Diba? Electoral dahil within the constitution. Diba? Pero, revolutionary.
9: Correct.
10: Bakit? Dapat itaob mo yung lamesa eh. Dapat hindi yung mga, sabi ni Tim Tarty, yung mga bobo na yan. Hindi yung mga kawatan na yan. Hindi kawatano ha. Yung mga kawatan na yan.
9: Yes.
10: Yung mga, pero mo, first Asians to be charged with crimes against humanity.
4: Oh.
10: Tapos hindi pa natin mahuli yung mga lintik, di ba?
9: At dinidepensa.
10: Tapos dinidepensahan. Tapos yung nagdidepensa, ang tingin sa sarili, God's gift to the Senate.
4: Yes,
10: eh, magising
4: lawyer
10: naman tayo. Di ba? Buti na lang, sa survey, tayo si Robin.
4: Ruben.
10: At si Bico Soto.
4: Yeah.
10: Ibig sabihin, may kalahati na nabubudol pa. No? Ng mga bobo at walang laman at mga kawatan. Pero may kalahati, naghahanap na ng katulad ni Bico Soto.
4: Yeah. Sige, ito ko na, Sec. Ikaw lang dyan
10: eh. Hindi, mainit lang ulo ko.
9: German cut. Total, mainit na ang ulo ni Sec.
4: Kasi hindi ko alam kung i-intro niya yung sinabi niyang survey na yan o magbabartagulan tayo. Pero actually, Sec, di ba nung isang araw sabi mo sa akin, hindi ka na nakakakita ng walis? Nakabili ako ng walis tingki. Authentic yan. Ano mo?
10: Parang kwento ah.
7: Parang pang witch yan.
10: Hindi, parang gusto ko ang. Ang tawag dyan?
4: Harry Potter,
10: yeah. Di ba?
9: So, ngayon, alam niyo na kung anong sasakyan. Isek Ronald Yaman.
10: Hindi, hindi ko sasakyan. Pangwawalis
4: ko. Yeah! Papunta na tayo sa Bardagula!
11: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
8: Bawalang takot!
10: Parang in-introduce ko yung sarili.
4: Kami na rin ito, ano ba yun?
10: Meron kasing kwan eh. Meron na hindi na masyado na pag-uusapan.
4: Oh.
10: Napakahalaga.
4: Yan.
10: Na lumabas dito sa Senate trial ni Rick. May sumulat eh sa Senado.
4: Oo. Oh.
10: Galing sa Office of the Vice President.
4: Oh, no.
10: Kailangan daw pakainin po yung
4: Yeah.
10: Kailangan daw pakainin. At ang pinakamaganda ron, no? Ang dapat mag-cater, Office of the Vice President.
4: Walang tiwala sa
10: atin. Imagine mo
9: lang.
10: Pati ba naman yung pagkain ng mga...
4: Baka daw lasunin sila.
10: Pati ba naman yung pagkain ng defense? Pagkakakitaan. Ang babayaran mo yung Office of the Vice President. No?
4: Tayo pa bibili. Tayo pa ang tambay.
10: Parang sobra naman. Pero napakahalaga niya. Dahil formal na letter yan.
4: Yan.
10: No? Dito sa... Kay Win Gatchalian.
9: Parang ngayon, napaka...
10: Buti na lang, sinagot ni Win Gatchalian, wala kaming budget yan. No? Paano, mga nepo babies eh, kailangan yung kinakain ng mga karaniwang empleyado sa Senado, ay dapat hindi yun ang pinapakita. Dapat ipakater.
9: Yes, accredited.
10: Anong ibig sabihin niya? Michelin?
4: Yeah.
10: Michelin ba dapat mag-cater niya? At, ang babayaran, Office of Bilbao. Yes. Natawa ako rin. No, comic relief yun.
4: Ibibig mo sila.
10: Sa gitna ng mga ito. Pero, yung bilanggit ko kanina, no? Ang linaw naman eh, nung nangyari nung last Monday,
9: yan.
10: Nung pinag-uusapan, yung pinakamahalagang usapin dito sa impeachment trial na ito, diba? Yung bank account.
9: Yeah.
10: Alam na natin itong grave threats. Nagtaka nga ako bakit tatlong linggo para pag-usapan no? Ang isang video na lahat naman tayo napanood.
4: Pati mo mundo.
10: Pati naman yung kalokohan dyan, diba? Pati naman yung kalokohan. Tapos may parating pa dito sa usapin ng confidential fund.
9: Oh.
10: No? Kaya nga, buti na lang, ang pinatawag na witness, hipiato. Yeah. No? May tao bang ganyan?
4: Yeah, yeah, yeah.
10: No? Yeah, walang birth certificate.
4: Right. Oh, yeah.
10: Walang death certificate. Oh, oh. Ano yan? Alien?
4: Yeah, yeah.
10: No? Yan ang pag-uusapan. Pero alam na rin natin lahat yan sa podcom eh, di ba?
9: Correct, correct.
10: Alam naman natin yung bribery.
9: Correct.
10: Yung sabi nila, eh hindi naman yung Cabinet Secretary ng DepEd ang nagbigay ng pera. No, mga tao lang 'yan. 'Di ba? O ano naman 'yan? Ilang tatlong linggo na naman 'yan. Pag-uusapan. Gaano karaming objections na naman 'yan? 49? No? Ito yung pinakamahalaga yung Lunes. 'Di ba? Unexplained wealth.
9: Yeah. Oh,
10: ang pagwalag nila. Eh dumaan lang naman sa bank account eh. Hindi naman tumigil.
9: Hindi na ano.
4: Check.
9: Hindi nagsettle.
10: Hindi na, dumaan lang. At bakit sinama yung asawa?
4: Yun.
10: Eh talaga naman kasama yung asawa sa salin.
4: Yes.
10: No? Ano bang multiverse kayo nakatira?
9: Batas yan.
10: Iba? Iba? Ito yung pinakamahalaga yung Lunes.
9: Yan.
10: Nagdebate dyan. No? Sabi ng isang senador, iba naman yung subpoena.
4: Sa waran.
10: Abusive daw kasi. Eh di na-lecturean ka. Yung kapatid mo, fishing expedition.
4: Yeah.
10: Ang sabi ay, dumaan lang eh. Hindi naman yan proof ng unexplained
9: wealth.
10: Dumaan lang eh. Di ba? Eh di, binigyan mo pa ngayon ng argumento. Michel Jokno. Kaya nga kailangan buksan yung bank account.
4: Para malaman.
10: Para malaman. No? Di ba? Nagmamagaling ka, binigyan mo ng pagkakataon ngayon yung prosecution.
4: Yeah.
10: Diba? Nasabihin, in the first place, kaya nga pinapabuksan ang bank account.
9: Correct.
10: Kita talaga. Diba?
9: Correct.
10: Sobrang galing mo, para kang si Marcoleta.
4: Yeah.
10: No? di, lumubog ka sa sarili mong kumunoy.
4: Yeah.
10: Pero nakakatawa.
9: Yeah.
10: Sinasabi ko nga kanina,
4: yeah.
10: Naglabas pa!
7: Naglabas pa!
10: Ng video, no? Na kinatay at pinakain mo ng alikabok. Si Chel Jok. Pinapanood naman ng lahat. Siya parang grave threat siya eh. No? Binabaluktot mo pa. Diba? Galing-galingan mo naman. No? Magsisinungaling ka lang. Diba? Hindi pa ganun kagaling. Humingi ka na advice sa PR.
4: Yeah.
10: Gawin yan, di ba? Wala naman akong naisipan.
4: Wala.
10: Ito, panghuli.
9: Meron pa.
10: Sumabay pa itong China. No? Sumabay pa ito na nag-water cannon na naman. No? Bakit? Baka hindi maunawaan ng ating tikapakinig. Naglagay sila ng 30 kilometer buffer zone sa Baho de Masinloc. Ibig sabihin, hindi na tayo makakapasok.
9: Unbelievable. No?
10: Eh nung ilang linggo lang nakalipas, yung Batanes, kanila raw. So dati, Palawan daw, kanila. Ngayon, Batanes.
4: Kaliwa,
10: kanila. Eh baka pati Iloilo, kanila. Diba?
4: Susunod, Binondo.
10: Yari sila ron. Eh ang daming team party ron eh. Alam ba nila yung kanilang isusubo?
4: Yeah.
10: No? Mabibilaukan sila dyan. Pero, dapat naman, yung ating Department of Foreign Affairs.
9: Siyempre.
10: Talagang pangatawa
9: naman.
10: Talagang, yung sinasabi nila na provisional agreement. Yeah. Eh, maglabas talaga. Yung ating department na walang ganyan. Yeah. Walang ganyan. Eh, ginagamit kayo ng China eh.
9: Correct.
10: Huwag kayo magpagamit.
4: Yes.
10: Diba? Huwag sanang manatili yung statement ni Secretary Gibocho Dong.
4: Wala lang.
10: Wala kaming kinalaman dyan. Mm. Ibig sabihin, merong kinalaman.
9: Na hindi sila.
10: Eh, dapat lahat tayo magkaisa.
4: Yes, sir.
10: Lahat tayo magkaisa. Ang iwaksin na natin yung mga chinador na yan.
4: Yeah.
10: Iwaksin natin. No? Yung mga nag-gaslighting sa atin.
4: Yan.
10: Diba?
4: Correct.
10: Lalo na, sa SONA, yan yung kinakailangang magkaroon ng reset.
4: Yes, yes sir.
10: Hindi yung relasyon natin sa China. Malinaw yung ating victory sa arbitral award ng UNCLOS. Yes. Malinaw yan. Huwag tayong umatras dyan. Ang Indonesia nga eh. No? Winanin nga ng China. Huwag niyong gawin yan. Huwag kayong mag-drilling dyan. Anong ginawa ng Kwan? Ng Indonesia? Eh di ngek-ngek nyo. Mag-drill kami dyan. Dapat ganun din tayo. Yeah. Ngek-ngek nyo. Di ba? Ganun dapat. At dapat nagkakaisa tayo.
4: Correct.
10: No? Kasama ang Department of Foreign
4: Correct.
10: Affairs.
4: Correct.
10: Ah, diba?
4: Okay. Oh. Dahil ang West Philippine Sea,
10: atin ito!
4: Ni Secretary Diamond sa China, ngek-ngek nyo!
10: Sa mga chinador,
4: ngek-ngek nyo!
10: Sa mga gaslighter, na senator, ngek-ngek nyo!
4: Ikaw, Team Tars, ang West Philippine Sea, anong paninindigan dapat natin dyan?
7: Atin yun.
4: Yan.
7: At hindi dapat yun ay inaano natin sa politics. Ha, ito tandaan natin.
4: Good point.
7: Soberanya po ng Pilipinas
4: yun,
7: ang pinag-uusapan.
4: Yun.
7: Huwag nyo na isama kung DDS ka, kakapit.
4: Ka.
7: Hindi na yan dapat iniisip.
4: Yun,
7: isipin nyo sa atin ang West Philippine Sea.
4: Yeah.
7: Walang kulay dapat.
4: Wala.
10: Ano bang mensahe mo sa China? In Ilonggo.
4: Kaya, sige nga.
7: Oh. Ayo de fota.
4: Yun nga yun.
9: Napakagandang mensahe.
4: Ano yun? Ilonggo yun, Ilonggo yun.
9: Ilonggo
4: yun. Walang ibig sabihin nyo. Pinapalalahanan namin kayo na umayos kayo. Parang isusunod natin kasi, di ba? Parang ano ba yung standing sa darating na eleksyon? Meron naman ganun agad eh, di ba?
9: Meron.
4: Alamin natin yan sa The Survey Says!
12: Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The survey says! Magkakaiba ng
13: personalidad. Our survey today was brought to you by Alice Santiago, nagpadala ng Canadian 20, and Vanessa Torres, nagpadala ng New Zealand 20. For Quattro Alas and Team Tarsino. Anyway,
10: wawalisin namin sa mga kalaban.
13: Yeah. Ito, yung ating mga trending top 5, number 6, si Mima Alicia.
9: Kami
13: kaibigan ni Team Tardy. Number 5, Malacanang NCR wage hike delay.
10: Na-delay?
13: Yeah, ang bantayan yan kasi actually, hindi siya na-delay.
9: Ano nga?
13: Move forward siya. Pero sin-search ng mga tao kung na-delay. Hindi siya na-delay.
4: Yung search word.
13: Yung search word.
10: Delay. Pero hindi ang ulo ko.
4: Breaking news ka niya. Parang gusto mong
9: muntik-balak.
13: Siyempre, verbatim yan. Kung hindi mas may sin-search nila.
4: Sige.
10: And then number... Ataw ko na sana nila mesa.
13: Number 4, Daniel Ortega. Teka, hindi dapat na nasama. Pero President ng Nicaragua... Okay, number 3, Erwin Tulfo.
4: Bakit si Erwin?
9: Siguro dahil nasa kanyang mga objection.
13: Number 2, si...
10: Pinanatan niya si Alan Peter.
9: Yes, wrong forum.
4: Number 2, si... Saka yung mga nagsasalita daw, di ba? You wasted 26 minutes, sabi nga ni Brother Erwin eh.
13: Buzz Lightyear. Number 2, si Panfilo Lacson.
4: Uy, of course.
9: Sa kanilang...
10: Si Panlito Lacson. Ayaw kay Alan Peter, di ba?
13: And ito yung number 1 trending search words na hinahanap ng mga kababayan natin.
4: Hi.
13: Sara Duterte bank deposit subpoena.
4: So
9: that means
13: inaabangan ng mga kababayan natin yung bank deposits.
9: Base po yan sa datos, ha?
13: Makita.
10: Real bank deposit si Alan, ha?
9: Ako, napakadaling galusin yan.
13: Napakadaling
9: anuhin yan.
4: Survey!
13: Tapos, ito naman, naglabas yung Okta Research recently, July 4, 2011, ng survey, ang tinanong, What should matter most when senators vote on Vice President Duterte's impeachment? At lumabas, law and evidence, 71%. So yun yung pinakamataas. Dapat evidence-based.
14: Yeah. Versus?
13: Yung political considerations, 21%.
14: Versus politics.
13: And then don't
10: vote. Yung 32 million na boto, bumoto.
13: So yun yung lumabas. And then may linabas din yung Tanghere survey na ang nakita natin ay 55% of respondents believe that senator judges are overtly aligned with or lawyering up for either the prosecution or the defense. So ibig sabihin yan, parang
14: one-sided sila.
13: Parang one-sided. Tulad ng sabi kanina ni Ala.
14: Oh, kasi kasuntukan mo kanina.
10: Yung lumabas na policy siya, may lumabas din ah.
13: Okay, ito lang, tapusin ko lang ang set. Yung sa top ranking senators na sa tingin nilang ay one-sided.
14: Yeah.
13: Ah, ito yung sa... Oo, sila yung nagsabi ito. Dito, ayon sa survey ito.
10: Tangere.
13: Ang pinaka, partisan daw ay si yung kaibigan ni Sec, si Alan Peter Cayetano.
14: Best friend.
13: 60%.
14: Ambassador pa naman.
13: Followed by si Robin Padilla.
14: Si Ruben.
13: Si Ruben. 58%.
14: Ruben, tama ka na.
13: And si Senator Pia Cayetano, 52%. So sila yung parang pinaka partisan.
14: Nag-aabugado. Si Ruben tsaka si Pia.
10: So hindi sila umaakto bilang... neutral, objective senator judges.
13: Dapat di ba non-partisan sila?
10: Oo, yun yung nais mo ipahiwate.
13: Oo, pero sila, sa tingin ng mga tao, sila ay overtly partisan sa kanila.
14: In other words, bistado sila. Ibig sabihin.
10: Ngayon, yung sinasabi ko kanina, yung pulse issue survey, lumabas din this weekend.
14: Yes.
13: Ito, Sec, yung sinasabi mo.
14: Ano ba yan?
13: Sa tingin ko, yung mga...
14: Tinitesis mo si Prof.
13: Issues na gustong...
14: Go on.
13: Ng mga kababayan natin sa SONA. Tama ba?
14: Tama ba? Yun daw ba yun?
13: Yan ba yun?
10: Yan ba yun? Yan ba yun sa Pulse Asia?
13: Pulse Asia dot
10: eh. Okay.
14: Okay, go on.
10: Go on.
13: So, yung mga initiatives na gusto nilang makita are anti-corruption initiatives in general.
14: Yeah.
13: Courtesy of Sina Ronnie Holmes, di ba? And then number two, jobs and livelihood opportunity.
14: Ayos.
13: And then number three, poverty. And then illegal drugs.
14: Wala namang ibang...
13: ano ba yan? Wala kayong sinasabi.
14: Wala namang landing questions.
10: Parang may lalabas na survey bukas.
14: Yung trust rating.
10: Na medyo na-cover na yung first week.
14: Yung first week ng impeachment.
15: Ng Okta.
13: Okta pala maglalabas.
15: Okta! Pero, pati nga ni Sec, nagpaalan na siya.
10: May patikim dapat.
15: Patikim. Sa 4 alas yung unang maririnig. Ano yun, Prof?
13: Na yung trust ng vice president.
14: Okay.
13: May so effect what? yung impeachment proceedings. At may nakitang pagbaba sa trust and satisfaction ratings.
10: Gaano ka baba?
13: Hindi ko masabi yan, Sec. Hindi na ako binigyan ng teaser lang yan. Hindi binigyan ng authority niya.
10: Kasi ako ba yung magsabi?
13: Si Ranjit Ryan.
14: Pero yung survey na yan, ginawa yan nung...
15: Na-cover na
14: yung
10: first week.
14: Okay, so that's a fact.
13: That's a fact.
14: Okay, and speaking of facts, nandito na tayo sa facts.
13: Yeah!
14: Yung
16: katotohanan dahil 4 alas.
17: Fact sheet.
16: Para sa bayan lagi 4 alas.
15: Ang fact sheet natin ngayon, syempre dahil Lunes ay SONA.
14: Yes.
15: Hindi tayo pahuhuli. Ang 4 alas ay may SONA din. Ito ang SONA ng 4 alas. Prof, mauna ka.
13: Hindi lang dapat mahiya naman kayo, yung sinabi last year ng ating Pangulo, nasa namin na managot na dapat
15: kayo! Fact sheet kayo!
14: Hindi lang kaso at imbisigasyon, inaasahan namin na makulong na ang mga sangkot sa korupsyon.
15: Fact sheet kayo!
7: Hindi lang ayuda tulad ng 4PS, IX, Tupad at AKAP ang kailangan ng masang naghihirap.
15: Yan!
7: Pagtaas ng sweldo na pantay sa ibang bansa para mabuhay ng marangal.
15: Fuck kayo!
10: Living wage ang kailangan.
15: Ikaw, Yosek.
10: Hindi lang mga silid-aralan. Libro at upuan sa eskwela ang dapat pagtuunan. Mga libro na outdated.
15: Yeah, yeah.
10: Isama sa edukasyon ang pagmamahal sa bayan.
15: Yeah.
10: At ang korupsyon ay hindi normal.
15: Yeah.
10: Ituro ang West Philippine Sea, ang UCLOS, Victory, ang kahalagahan ng pagboto sa matinong gobyerno at katotohanan sa ating mga teritoryo, kabilang ang West Philippine Sea na ating
15: aton.
16: Faksi kayo!
13: Hindi lang problema ninyo sa palasyo, Kongreso at Senado. Dapat umiikot ang focus sa gobyerno. Ibaba ninyo muna ang singil sa kuryente.
15: Yan.
13: Siguraduhin ang sapat na supply ng tubig.
15: Yan.
13: At gawing abot kayang presyo ng mga bilihin sa bawat bahay ng Filipino.
16: Factsheet kayo!
9: Uy, hindi lang statistika na bumaba na ang krimen.
15: No.
9: Papanagutin din ang mga institusyon, mga kumpanya at maging ang mga nakatalaga na magbantay at mangalaga sa seguridad at proteksyon dahil sa kapabayaan nila.
16: Factsheet kayo!
10: Hindi lang sabihin na wala tayong magagawa sa pagtaas ng presyo ng langis, na apektado ang lahat ng presyo ng mga bilihin. Panagutin din ang mga
15: nananamantala.
10: Nananamantala. Sampulan ang mga ganid.
15: Ganid.
10: Ikulong sila. Hindi lang multa dahil sa kasakiman nila.
16: Vaccine kayo!
15: Mainam ang mga proyekto ng mga dayuhan para makatulong sa dagdag trabaho at ekonomiya. Pero siguraduhin nyo na hindi ito makakasira, hindi ito makakaapekto, at hindi ito magiging pasakit sa buhay ng mga Pilipino.
16: Factsheet kayo!
15: Yan ang Sona Patro Alas!
9: Factsheet, F-A-C-T-S-H-E-E-T kayo!
10: Yeah. Pahabol lang ng konti. Dapat yung Sona, hindi puro sana.
15: Yeah.
10: Factsheet kayo!
15: Factsheet kayo!
13: Sona on!
15: Yeah. Siyempre, yun talaga ang
9: buhay. Baka may mensahe.
15: Anong mensahe mo, Team 30? Sa mga
10: Inilonggo.
15: Naniniwala. Inilonggo.
7: Okay, sa tanan niyo mga kababayan ko, lalo na sa mga Ilonggo ko, no, kapwa Ilonggo ko, gamiton tagit ang aton mga utok gano sa pagpili sa mga politiko naton. Alam mo, tanan man ta gusto sang pagbago sa aton nga bansa. Tanan ta gusto sang change and syempre, mag-start gid ina sa aton, sa mindset ta. Kaya kung hindi mag-change ang mindset ta, pagdating sa politika, ay wala gid may matabo sa aton nga bansa. Mm-hmm. So, bilang isa ordinaryo nga Pilipino, mas piliin ta Japon nga palanggaon. Mahalin po ang ating bansa at hindi ang politiko.
10: Pinabati ko rin yung mga kabats ko sa high school sa Notre Dame, 78. Nag-reunion kami kagabi. At yung kabats ko na yan, wala dyang korap.
9: 1978 ito.
15: 1978?
9: Okay.
15: Sorry.
10: Mabuhay kayo, mga kabats. Walang korap dyan, ha?
15: Walang korap.
10: Hindi yan mga Arneo, ha?
9: Mga hardcore, 4 alas, Alaskador at Alaskadora, si Fernando Respicio Martinez, hello, Attorney Leland and Billy, alam ko nanonood kayo
10: parang. Diyan yung Respicio sa Isabela, ha?
9: Si Charito Garcia, tapos nung isang araw, may nakakilala sa akin, si DJ, kahit ako ang pinaka-anonymous at pinaka-hindi kilala na tao sa buong Pilipinas. Biglang nakilala ako ni DJ. So, hello, DJ.
13: Hello, DJ.
15: Ako, binabati ko lang yung nakaraan. May nag-bash eh. Pero salamat sa'yo dahil mayaman to, namimili ng tao, may sariling mundo. Yan, ikaw, sir.
13: Yung si Jimmy Dumlao, binabati ko rin.
9: Nakakilala
13: rin at nanunood ng 4 alas.
15: Sa lahat ng mga Ilonggo, Bisaya, Mindanao,
10: Ilocano, Bicolano.
9: Mula kapari hanggang hulo.
15: Kapari hanggang hulo. Kayo ay mahal namin.
13: Mahal namin
15: kayo. Mahalin nyo ang ating bayan.
13: Mga trolls, mahal namin kayo.
15: Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng mga buluhang talakayan.
13: Sa bawat issue, may iba't ibang angle.
9: Sa bawat story, may iba't ibang kwento.
15: Yan. Himayin.
7: Mula sa iba't ibang perspective na hindi ko mabasa. Madaling maintindihan ng publiko.
15: Yan. Pinasa mo na. Dito lamang sa 4

0: polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: The time now on FMR. It's 3:01.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

sa lalayt kapasidad dito ospital para maghatag hin serbisyo. Kaya amo man permit gini expect ha aton. Kumadto kami ning ospital, wari nga ni kami pansina. Iba itong factor. Kadamong pasyente. Pero kumadto kami ng ospital, wari nga ni gamit. Dirito dapat may nabo. Nga tanan ito, ada yan. Iding infrastructure ginibubuatan natin. So, may naka-cancer center, may renovation kat ER, critical nga tanan. ICUs, post-anesthesia care unit, post-op care unit, emergency room. So, very critical. Now, on top of infrastructure, ha, medical, may dagap obligasyon ito hospital. Biomedical waste. Ayaw natong kalimti. Yes. Ito hospital, dagat pag-arugat may sakit. Pero may dagap ya obligasyon nga dako, ha, komunidad, ha, society. Mm-hmm. Kaya kung ordinaryo nga balay, may da biological waste, may da general waste, labi na't hospital, nga combination it waste, no? Biological good, medical waste. So, yan na nag-i-improve kita. May da kita advanced oxidation process sewer treatment plant. And not to exaggerate, a capacity of 1,500 cubic meters per day, that means 1,500 cubic meters times 1,000 liters times 365 days, it capacity hininga sewer treatment plant is in the hundreds of millions of liters per year. Massive Indoro. May nakita ako nga post sulibang ko, usang LGU, fantastic, no? Nag-open na rat era sewer management system, STP, I think Borawen, and Mayor Renumeron. Beautiful. It has a capacity less than 1/10 of the hospital. But it is an improvement for an LGU. Mm-hmm. Kadakon ni kwasyon. Papresit gimbubuhat itong mga ahensya at gobyerno. Labinat Eastern Visayas. So, di rin la medical. Pati basic services it atong gini-improve. Makita ka mo hagawas it may building na may walkway na. Elevated walkway nga ginihimo. Hindi nga walkway para at mga tao di rin na atot sa COVID critical care na pipinangagi. Mm-hmm. Para malimpyo permi. Nagmamatter ba ito ha atong ng mga healthcare professionals? Yes. Okay. Control of infection. Di rin kita gindadardar at hugaw. May dapat nga aragian para at mulupyo. It's redesigning critical care areas. Now, importante ini kabug-usan hit healthcare. No? Pag ma-address natin ini, kaluyang Ginoo, katapusan ni tuig, nagbag-unite environment for these areas. We expect this to push through until the first quarter of 2027. It's okay. Basta importante la nadalagan. Now, ano ba't meron o, Miss Janara, Miss Army, nga reklamot pasyente? Kaiya, diri kami na-admit, puno, emergency room, 200 ka pasyente. Tuod. That's why may da kita legacy project. Haatubangan. Amo na lang tinitak okasyon nga gusto take advantage. Mm-hmm. Buligigad niyo at iyo ospital. Mm-hmm. Buligigad niyo at aton ospital nga makapag-servisyon maupay kay aada naman ang aton pundo. Mm-hmm. Ini nga aton legacy project hatubangan nga meron kita mga nangungukoy pa nagninegosyo, nagpapakabuhin taon gihapon alayon nga ma-resolve na naton. Kaya ano, 8,000 square meters iton. That legacy building, in fact, ini nga legacy building, another major infrastructure. 12 stories, 350 beds, operating rooms, specialty areas, larger hemodialysis, larger laboratory, dakundurong laboratorio. Okasyon na natin inin, pagburublig kita nga ma-realize ini ito hospital, ma-realize ito Eastern Visayas, nga kunta mag-cooperate kita. Naintindihan na kon, namon itiyo mga hinaing, itiyo mga gusto mahinabo. Pero kinang lanlot natong kitaon, ikipanginahang lanhan rehiyon, dirilahan syudad. Okasyon, ada na ito. Pinaka-major infrastructure project at legacy building. Kinalan na namong matikangan. Ada na atong pundo. So, sana it namamati. Labi na kay kita nga tanan, manginginahang naman ining ospital. I-consider naton nga tanan, nga makapagtikang nagadman kami. No? Buligin naton itong ospital, buligin naton itong Eastern Visayas.

0: Medical Center. Damot Durot Project. No? Maliban ninin. Nagre-renovate na gyapon itong top floor, sixth floor.
1: Mm-mm.
0: Palusad itong renovation. No? Iningatan ng diri para ha-doktor. Para nagyapon hangatan ng empleyado para makapagtrabaho maupay. Pero ang katapusan nini, it magbe-benefit, it ginsiservisyohan. It pasyente. No? Amo man na atong gusto mahinabo. Amo man it atong vision to provide quality healthcare services in the most efficient way, in the most comprehensive way, okay, adherent to the global standards of care. Amat atong gusto ng vision, ng amat at gusto ng hingap. So, kinahanglan ko din yun, mapaabot natin ang namamati. Nga buligi man niyo kami, no? Buligi niyo natin tatungkol ko rin ma-realize natin inin. Kay aada na, natapos na natin ang first phase, pinangarohin budget ng mahimot ining hospital. Magdakon hospital, mag-expand. Aada na, diri kita nakaka-start. Kay tungod, damo pat obstacles. Miss Janara, yes. Miss Army.
2: Yes. Daw mo talaga at mga renovations yan na Miss Army. Kaya kung makatukit ang hospital, makikitaan talaga natin nga may da mga tabon, kay ongoing, bisan at aton, may da kita dok, di ba, an aton chapel gihapon.
0: Chapel, may chapel
2: sa Bethit OPD building. May da gihapon kita ito.
0: Finally, nagka-chapel.
1: Yes, doc.
0: Finally, magkaka-chapel na kita.
1: Yes, doc.
0: Nga mga tao, bisan, unano, labi na nanginginhanglan, ano? A place to pray, a place to be at peace, no? Pagkarawat, hinin, ginlalabog ha aton, kinabuhi. So, had to, wala yung kita chapel.
1: Yeah.
0: No? Kanya-kanya.
1: May mga floor.
0: Na let serum hiton mangga. No? Yan na, may da na kita chapel, no? Mahusay nga chapel, ito amon plano para hiton aton community. Diri la chapel, ha legacy, diri la chapel, ha? May musala. May prayer room for our Muslim brothers and sisters. Dirilini ka ng Kristiyano, pati yapon mga Muslims, may da kita ipoprovide. Sangit, kinhalang ko din burumbligay inin. Pero nahihinabo na makikita nito tao. Kada project manggod, nag-iihamanggod execution. Pero yan na ada na. So, mas mapalaksi na to, mas maupay.
2: Yeah, so we need the cooperation gihapon, no, partner, doc, with everyone. Kaya para mas mapadagmit natin.
1: Kumbaga, no, an pasensya, like, the noise, gihapon, and construction materials, and noise, no, kay amot makakakuan. Pero, sa rin pa man, para ito na atong future, no.
2: Just be patient. Kaya yakan pa man ni Doc, matatapos gihapon inin.
1: Yan. So, we, mga cares, no, we have talked about the infrastructure, and then later on, we'll be talking about the equipment. Pero before that, mabalik anik ni VMC Cares, katiman mga pahinomdom.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang mga butika. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Welcome back ka EVMC Cares partner Janaro, no, we still have Dr. Joseph Michael A. Haro para naton mga updates kay kanang Eastern Visayas Medical Center. Ayan, so we've talked about infrastructure before we had our break, and right now we'll be talking about equipment.
2: Yeah. So Doc, paano po natin na-utilize, no, with the advent of technology, no, para mas mapadali po, mas maging maupay it aton service na ginahatag ha aton mga mulupyo. So ano pat aton mga technological innovations na may dapo yan ha aton.
0: Okay. Mo pa itong question again. Similar to infrastructure. An infrastructure, we must go back to the basic first. Ano good ang Department of Health focus yan, especially with Secretary Pohalte. Focus must be patient first. Pasyente muna. An infrastructure para pasyente. Pasyente muna. Medical equipment, pasyente muna focus. So, bisan ultimo, first, something nga magagamit na itong tanan. In an electronic medical record, national target here. May din na kita QMR. Ongoing na katanan, pagripaso, hininga QMR, nga mas malaksi na ang proseso. unaw na ato natin ang Qmer, di rin ang medical charting, ada papin, no? May denotification. Para ano ba ini nga technology? Para maging efficient ang tagsa-tagsang healthcare worker. Efficient nga ni ang tao, mas malaksi nga ni ang naghahatag, ang nagdudumarahan pagtambal ang tao, mas maupay ang impact sa pasyente. Pasyente muna ulit. Hino nagbe-benefit kung mas malaksi ang doktor or ang nurse or ang medtech, pasyente gihapon. Ini nga Qmer diri hiya arte. At tawag da kon hinin, Miss Jenara, Miss Army, is defining the common denominator that makes people more effective and efficient. Kadhamon durong pasyente, fixed number of employees kala. Fixed nurses, fixed doctors, guti eh nga nin doktor. Pero kung puro la pag sinurat na lat bubuhato nit doktor, nga nit nurse, waray na may himo ha bedside, kung hainit mulupyo ng inginanglan. Ini nga Qmer, electronic medical record, gina-avoid net pa uru-utro nga pag-input the same. Kuno na pag sinurat na lat ngaran pasyente. Yes. Every page itim trabaho. Yan na di rin na kay, kung ano na yung maging surat, aad to na hiya. So, it shaves off seconds and minutes and hours. So, mas meaningful na ang trabaho ang tao. So, that's number one. It affects all specialties, medical, electronic medical record. Ila-launch na namon inin, hopefully by this October na. Actually, nagtitikang na yan na internal medicine, hamain building. Natapos na ha MCB. Yes, nag-start ng pilot ha MCB, ha OB. Second, anuman it magbabayin hindukto nga hin-nurse nga mas maupayt iya pag-respond hit pasyente nga kinanglan hin-bulid monitoring system. Kung an imo pag-check ang pasyente, mano-mano, pag pinamatihin kasing-kasing nga tanan, nga may da naman technology nga naka-cardiac monitor nat pasyente. Okay? Nga di rila kay may da cardiac monitor pero waray man nagkikita. Telemetry. So, may din na station, central monitoring stations, amo na ito, kinanglan. So, it mga pasyente, may din na cardiac monitors. May da ato central monitoring station, may master monitoring. In fact, ha, Miss Jenara, Miss Army, EVMC's current telemetry system is the biggest so far in the country. Yes. It is the biggest. Yan na, gimpo-program na nga tanan, pagbutang na lang atanan ini in these different areas. Di rila telemetry, pagbantay, pagmonitor. Yan na, may infusion systems na. And pagbutang lat dextrose, gasin natin kabutang-butang lat dextrose, pag pinan-adjust, pag pinan-ihapit nga turo, yan na, dipindot na lahing taon. Ha? 600 units ang umulpot na, may incoming pa na 150 units. We intend, 125, sorry, we intend to make it 1,500 units. Ngangatanan nga pasyente naka-infusion na. So, ano beneficiyonin? Accurate it paghatag it medisina, eksakto tubig mahatag, di rin na nagsasayop-sayop. Pagtungod, pagposisyon it kamot, iba-iba itong turo. Di rin pagudlay din. Ang aton nurses ng doktor, hira mismo mas nagiging efficient kay di rin malaamot iraging bibinuhat. Part la iton. Pero they become better. May daka monitoring, may daka infusion system. Di rin pag uliton. Specialty equipment. Ophthalmology. Yan na, ka-accredit lang ng Department of Ophthalmology. 3-year full accreditation starting 2027. Ginko kompleto na namong garanti iraking nalang. Yan na, may retina scanner na da. Worth more than 20 million. 25, if I remember right. Ngatanan na, para may mga diferensya mata. Di rin na makagtuha si Bungan Manila. Aada na lang Eastern Visayas Medical Center. Di rin lang ito. Pati ang brain and spine. Pati neuromonitoring equipment, nga tanan, aada na nga tanan na aton. I-align mo nga tanan hit imo vision. Ang vision, waray rin bago nga vision. Implementation side kita, execution na han aton, nakabutang na nga vision. The attainment of the 16 specialty centers in the most efficient and effective way of healthcare delivery. Amot kinalan natin mabuhat. So, nga tanan ini nag-align. May infrastructure, may medical equipment. Yeah, yan na, Miss Janara. Tutulong na CT scan at EVMC. All running. tutulo na. It problema na lewat, it pag pinambasahin in.
1: Yeah.
0: Kay damo-damo ang guman, kada usa ka CT scan, 50 ka pasyente din bubuhat. Kada usa, una nagala ko meda ka, 150 nga da, 200 CT scans kada adlaw. Kakuri yung tawon ito pag binasa. Makuri, nakakaduling ito yung doktor. Ini nga mga butang, mas mapapalaksi natin kung makakakuha pa kita ng mga doktor. Aminin, technology, infrastructure, equipment is not the full circle. A triumvirate of care is infra, technology, or equipment, and human resource. Kinahanglan may tao permi. Wari pasyente, maalagaan. Kung wari ka nurses, wari ka doktor. Importante ito. Nga tanan na buhat na naton. Ada na nga tanan ang mga specific ang mga equipment from electronic medical records to specific equipment to cardiac monitoring, telemetry, new ORs, kompleto na. Next na lang naton tawo.
1: Yes.
0: More tawo, more training, embracing technology to be better. Ipag-adapt hininga mga systems. Yan na. Amo ito at atong journey. Itawag dito naton change management.
1: Yes.
0: Ipada sa kupkidan lang i-adapt na inin. Importante ma-adapt na tanan. So, damon durong nga higayon. Sus ka damo at the pipeline. Sunod-sunod, no? Mm-hmm. Bisang nga nit HRIS. It human resource. Mm-hmm. Oh, ato na. Magkakamay na niya human resource information system. Mm-hmm. Di rin na kamong papipinamakyan na kung pero ba't iyo live?
1: Correct. Uh-huh.

0: importantly for the patient.
1: Yes, correct. Dili man ito yan na humor para la aton maging easier at aton work kasi anaton luwat para makahatag kita ng ample time with our patients.
0: True. Ayan. So partner no, it aton liwat sunod kay since as you've mentioned earlier, damot aton mga updates no progress sa EVMC. Nga diri masyado nakikita mga tao, but with this program naton na share ni Doc no kung anot aton mga upcoming or mga progress natin sa hospital. So yun na naman Doc, pwede ba natin i-address liwat it aton mga challenges nga common nga nababatian or nare-receive para dili aton hospital at Eastern Visayas Medical Center. Ngayon, ano po't aton mga solutions or paano natin hina-address?
2: Okay. Pag-ulputin mga challenges ito Eastern Visayas, duduaon natin.

damo na nag-a-apply ha Eastern Visayas. Sharing ko man kanina, 608 na kapila. Mm-hmm. Para lahin nurse one item pala. 600. Itim bakanti, lilima na. 600 nag-aaragaw. Ba daw? Medtech damot na kapila. Mm-hmm. RT damot na kapila. Nga tanan, bisan ADAS 1, ADAS 2, gimpipilahan niya na. Doktorit ko lang. So, these are the major challenges. Its solution, han doktor, will take 5 years. Gindara na namon ini nga hinaingat to ha, central office. Amog yapit problema hit ibang medical centers all over the Philippines. Nagkulang naman good ang graduates. Han doktor, nga nagtikadamon hospital, nagtikadamon liwat ang requirement han hospital, tungon hining specialty centers, damo man ang residency training programs na. Nag-expand gihapon ang doctors to the barrio program. Okay? So, nga tanan, ang doktor may choice na. Nadiri na hospital, gusto niya barrio. Maupaygap ito, kaya may doktor na barrio. Pero kung guti ay ang nag-graduate per year, tapos nag-expand ang job opportunities yung usang doktor, dakon chance diri makati hospital. Usa iton. That is the greatest challenge at EBMC. Other challenges are external that affects operation. Too big, Miss Janara, Miss Army. Too big is always a problem. Pero nakita ko Facebook na katuhi Attorney Counselor Jerry Uy nagyayakan about yung nga too big, which is very good. Nakabatigya pa ko ng impormasyon na nag-resume na itpag pipe playing dito ha bypass road ha Santa Fe. Which is very good. Kaya ini nga mga pipelaying, amo na it magpupunit reservoir, harani ha EVMC. Actually, halikod lat bukid it EVMC, may 10 million liter reservoir dito ang ready na. Kung madayon ini nga mga external threats, no, haaton, very important kaya no, ini, true-true na la ini nga reklamo haaton, waray tubig, mahugot kasilyas, kinang na pa mag-alugit pasyente. Amay ni Trinidad hiton Eastern Visayas. Diri man nato masolusyonan. May dana kita mga tankers. May dana kita mga reservoir tanks expanded. Nga tanan na ginhatag na natong nga tanan. Nag-deep well na kita. Kulang nala, umaro kitahan, bubunok nga uran kada adlaw para permi kita may tubig. Ha? Para aton rainwater collecting tanks permi puno. Okay. Ini ipinaka-importante, one singular utility nga threatening Eastern Visayas Medical Center and the community at large, and Tacloban City, and even surrounding municipalities, water availability. Itong Eastern Visayas Medical Center will require at least 1,500 cubic meters of water per day. Swerte na nga ni kung magka 200 cubic meters ako tingang halinya. Amin ni threat. Sangit maiya ko naging sising. Gimpa-prioritize hiton ospital. Hit amon tanker services. Ang paghatagan tubig para dietary pagluto. Ang paghatagan tubig para han-roomed sterilization unit han pan-operating room. Han-operating room scrubbing. Han-hemodialysis. Kung anong sobra, amot ato na didistribute ha iba. Kay tungod man tabisan ang pagpilahan tubig hamay kandahog hapalo. Na pilat Eastern Visayas Medical Center tanker kay diri man lakita ang ahensyang gobyerno nga nakikipila dito. Yan na, may dana kami sa ragbot. Nagpabutang na akong sarili nga linya, ha prime water, dito akandahog. Pero hunahaw naton, makatupat tanker pag alula. Kay diri man naabot hospital tubig, makato ka dito. Hunahaw na let cost analysis, itong diesel yan na kay mamahal. Ha? Mamahal. And yet, ito sa katangkar, 20 cubic meters la, Miss Janara, Miss Army. Makanakapulo ka beses ka na pag binalik-balik, bugos nga adlaw, 200 cubic meters dito. Ito yung kinanglan, 1,500 cubic meters. May dalagyapon deficit, pero ma-address ang pinaka-criticalhan nga tanan. No? Na-mention ko kanina, infrastructure, may dakita STP, Sewer Treatment Plant na AOP. Ito nihiyagin design, para ma-repurpose it a byproduct water for flushing ang mga toilet. So pag natapos ito, ano man tatking gagamit pangarigo, i-re-reprocess ito ng sewer treatment plant, advanced oxidation, ma-re-repurpose for public toilet flushing. So dako nga ngayon, na-repurpose natin tubig. So very important resource tubig. Amo to pika na number one nga threat natin, water as far as utilities. And kahinay ang serbisyo

0: doktor kulang Indoro. Di rin nato napapalit ang doktor. No? Di rin nato napapalit. Ang kakulangan han space para ang pasyente na pupuno tungod nga ni na didilatar kita na atong legacy. Pag ulpot ha equipment, puno na lugo kita na equipment. No? Pag ulpot ha nurses, damot atong nurses. So, nga tanan at every level made kita obstacle. Pero nabibil nga hin solusyon. Opportunidad han isang Visayas Medical Center mag-expand more nurses, more rooms, more beds. Kaya ang moment hingapit tao, tuguti kami, ngambuligi kami, mahimo na legacy building. Sana it na mamati nga tanan, maintindihan para mabuligan ining aton abokasiya nga matikangan na natin aton legacy. Very important good in it region. Very important ining service, patient-centered service, no? In all the specialties. Rest assured, at Eastern Visayas Medical Center, nagsiserve para it mulupyo ngunit komunidad. Tuguti kami ng mga pagservisyo, hey, mas maupay, mas malaksi, no? Maburubligay. No? And ining appeal, ngan mag-intindihay liwat. Kaya may da mga butang na dirigod namon mababaton. Kaya nung mahugot yung toilet, kaya wala tubig. Hay, makabi makuha ng tubig. No? Bisan tam deep well, nagmamamara na. Maupay na nga lot, kaya nag-uuran niya na. Yes. So kahit pa paano may na lot kami. Pero ang maupay ko ng ospital, ang tubig, yung papalit na lang. Naawas nga dahi mo, nagamit kita. No? Para nga tanang nga pasyente, nga tanang nga bantay. No? Pati nga ni ultimate era paglaba, upod. Mabubuhat naton.
1: Ayan. Thank you so much, Doc Caro, no? Supporter Janara. Grabe, no? Bisan, sharing pa man kanina, bisan 3 episodes, damat aton malulearn kan, Doc Caro, and including from the past, present, and future naton ng mga projects for Eastern Visayas Medical Center. Ayan, so, Doc, before kami mag-end, bangin may dako gusto shout-out.
0: Para hangatan na mulupit akong siya, shout out, ano? Salamat han iyo pamati, salamat han paghatag han oportunidad han Eastern Visayas Medical Center nga mabuhat ang iya mandato pagsirbi. Ginaarugap namon ang pangaruhin pasensya. Pangaruhin pasensya kung nagkukulang man kami, pero inindiri ining katuyuan han ospital, kundiri intindihan luat naton nga tiri perfecto ang sistema pan ospital. Lambi na good kay kulang kita hin doktor. Ang ospital di man good maging ospital kung waray doktor ng nurses. Di rin naman problema ng nurses. No? Ang ospital, doktor kanyang lang. Sana magdamot at doktor para makabulig. Di rin harumamay it pag-attender in 1,000 patients. OPD pa lang na daan, 1,500 na ito. Ang doktor malusa da OPD. Ang ginlusaran, gimbabayaan ang adluat nga naka-admit. So, somewhere along the line, kulang ka ng doktor, ma-OPD pa iya, babayaan ang ato ha inpatient. Kaya tungod may OPD obligation luat kita. So, pagkulang nga ni, expect kita nga may nagaman itong mga delays nga nagiging irritant ta aton. No? Ngan, an akong luat shout out han mga mulupyo. Kaya ito katungod, may da kita ZBB. Ang zero balance billing para han admitted patient iton. Nga waray ka bill, zero balance. Kaya amo itong gustong presidente. Pag ulpot luat ha outpatient, maagi ka ang proseso na tumalasakit. It pagka tumalasakit, di rito automatic nga may budget ka per me. Kahit malasakit, ma-efip iton. Kung waray nga ni ma-efip, waray malasakit kaliwat. Kaya waray ton hiya specific budget for malasakit. No? Mga ahensya at gobyerno ato, ato DSWD, ato PCSO, ato ton kanan DOH ma-efip, kanan DSWD labi na good. So, dapat intindihan niyo. Ngan inilo at kukuha ko na hingga yun, ha? Ngatanan nga mga mulupyo, pagpayakap member ka mga tanan. Please, pagpayakap member. Tapos, is designate niyo iyo yakap membership nga EDMC. Kay para dito ka mo makakaklaim it iyo panginahanglan hit iyo medisina. Kay dirito kay tungod la mulupyo kita nga automatic may proseso kasi naging susunod kay inihiya benepisyo nato nga tanan kay bisan ako nagpamembro ko Miss Army Miss Genara yakap ginassign ko at EBMC nga add ako ma charge para bisan ako nakakakuha ng serbisyo ay EBMC ako mismo ng MCC makakuha ng serbisyo ang EBMC makakaklaim liwat hiya a field health diri ang panuyuan nga kumitang kwarta para makaikot kita for operational sustainability, mabuligan ang sistema. Remember, ang pocket, left to right, right to left, gobyerno lagyap iton, tax money la iton. Process-based laguman niya. Accountability kasi. Process-based accountability. Ang kwartang fillet, may contribution ng gobyerno, contribution ng tao ang nagtatrabaho. May de-sponsored. Diba? May indirect. May direct payers. Ang indirect, yun naman, ang sponsor dito, gobyerno na bayad. Ang direct, kita nga ng mga nagtatrabaho, nakakontribute kita nga dito. Pero pag ulput ang panahon, nga tanang kita masunod. So, kuhaan niyo nga higayon ini nga yakap. Assign niyo ang EBMC.
1: Yes.
0: Diri kita ma-atras.
1: Okay. Ayan. Thank you so much, Dr. Joseph Michael A. Haro. Mga ka-cares, amon aton Medical Center Chief to Doc Kanan Eastern Visayas Medical Center, no? And pasalamat kita, Partner Genara, yeah, because he dedicated his time para aton.
2: Oo.
1: Despite his busy schedule, kay sir, pamaya daw pa doon termahan pagbalik niya.
2: Busy talaga, hey, Doc.
1: Yes.
2: So, Partner, pasalamatan nag-ihap natin, no, aton mga EVMC Cares Core Team, of course, headed by our Medical Center Chief, Dr. Joseph Michael Haro. Shout out po gihapon kan Dr. Jeneline Blasigues, our Chief Professional Medical Staff, Chief Medical of Professional Staff, and of course, the Head of Public Health Unit, nga ginre-represent yan na, upod naton, hi Dr. Marie Rayala. So, hello po gihapon kan Dr. Randy Saavedra, Head po ng Public Health Unit. And of course, the Head of QMS, Dr. Sherilyn Molon, and Head of IMIS, Mr. Francis Hermano. So, thank you po gihapon, no, haaton mga kaupod yan na. Of course, aside kan Doc Marie Rayala, we also have Mr. Arnel Abadingo. Yes. Upod gihapon po natin yan na. Thank you po gihapon, haaton FMR 100.7 in PRTV Tacloban, nga technical team, we have Mr. Emmanuel Yarin, Mr. Jade Berina, Mr. Gary Perpignan, and Engineer Aljus Villaferte. Our editor, Mr. Adonis Polankos, segment producers, Ms. Hansel Cuevas, and Ms. Sylvia Abadingo, and cameraman. And of course, si Sir Sam, nga primi po natin kaupod every Saturday. Thank you very much po ha iyong atanan pag-suportahin ng atan program. Ngayon nga tanan po nga viewers and listeners po natin, thank you po ha pag-suportahin ng atan program.
1: Yes, thank you so much, no, mga ka-cares. Hanyo pamati ng pagkitahan. Favorite Music Radio 100.7 and PRTV Tacloban. EVMC Cares always live every Saturday 3 to 4 p.m. Don't forget to watch premium namon mga episodes. Kadamot yung mababaran, mga ka-cares. Ayan, so that's it. Thank you so much, mga ka-cares. We are now signing off. Bye.
2: Bye.
0: Yes, galing.
3: EVMC Cares. The time now on FMR. It's 4:02.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: Papa, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Magandang balita, ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama, walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Mga sangkay, may pahabol ng libreng check-up ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Tinikangan Jun.

Adaptive Medicine and Wellness Center Tacloban Branch nga naimubutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban. Tigam nining mga pecha, June 29 to July 6, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 4, e medya itong kulo. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 4:45.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Madalas na pag-ihi, labo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAC value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
2: The Secret of Health.
1: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
2: at Dr. Remelito Uy.
1: Kami ho ni Dr. Remelito Uy ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Bago po tayo humantong sa ating talakayan, atin po munang pakinggan ang karanasan ng isa nating kababayan sa pag-inom ng Santon Plus Gold.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, bali po dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung siknura ko. Isa ating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Paano ba, Doc, nakakatulong ang Santon Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng hyperacidity?
2: Ang pagiging acidic, Sir Wing, ay talamak na nanaranasan ng karamihan sa ating mga kababayan. Kung gusto nyo pong makaiwas sa ganitong sakit, isa sa mga sikreto, uminom tayo araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lalo na kung tayo ay nakakaranas na ng hyperacidity, heartburn, o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect, lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Hindi maikakaila, Dr. Remel, na tayong mga Pilipino ay napakahilig sa kape. Dahil ayon sa survey nga, merong higit kumulang 1,000 na brand ng kape sa Pilipinas. Pero kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Bakit ito healthy, Sir Wing? Ang Santon Plus Coffee Mix, dahil ito ay may mangosteen at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compounds na nakakatulong sa pagbalanse ng hormone sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Ngayon, Doc, kung gusto naman ho nila ng energizing na kape na hindi ka sisikmurain at hindi ka pakakabahin, meron tayo, Doc, isang klase ng kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3.
2: Nakakapagpasigla, Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix at nakakapagpatibay pa ng mga buto at hindi nakakabahala kahit mataas ang sugar level mo dahil ito ay pinatamis ng stevia. Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold araw-araw para maiwasan ang hyperacidity at matulungan na hindi na humantong sa malalang komplikasyon. Santon Plus Coffee Mix, ang nutritious and healthy-licious na kape na kahit bata ay pwedeng uminom. Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix is your best choice pagdating sa mga kape.
1: Ngayon, ang mga produkto na yan na napakaganda ay mabibili nyo sa Yes to Health, Quezon City. Ito po ay nasa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street, Quezon City. Tawagan sila ngayon, 0969-627-1262. Inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
2: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
1: Salamat, Doc. At lagi po kaming pakinggan sa programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: The time now on FMR. It's 5:02. Goodbye.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Inilulungog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet ka pa'y sama lupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Southon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Southon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
3: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride. AC.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
3: Pimples at rushes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500.
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rushes.
3: DTX 500.
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
7: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
6: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
8: Yan ang Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumatan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno, ngan bugos nga nasod. Kaupod at bugos nga puwersahan PRTV News. Makibantay ha 2026 Sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 han kulop. Live nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31. Nga nagdungan nga mababatian ha 100.7 FMR Tacloban.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit patungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: From Lemos of Fatal Liver, Mang PTX 500. Ang PTX 500, ito ay may Momortica Sharansha Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mang PTX 500. Araw-araw, PTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo nang walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAT value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.
2: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
3: Yan ang Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumathan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno, ngan bugos nga nasod. Kaupod, ang bugos nga puwersa han PRTV News. Makibantay ha 2026 Sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 hankulop. Live nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31. Nga nagdungan nga mababatian ha 100.7 FMR Tacloban.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay
1: at nagpapalinis atay.
2: DJX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Good Vibes!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Southon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Idilita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pag

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
3: Lourdes Pantay. 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa GTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo nga kidney dito akong kuan, sakit na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubag. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, nagbatoki. Hubag na gid akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo.
2: So, unsa may nakaayo, ma'am?
3: GTX.
2: GTX nga medyo na wala-wala na.
3: Oo. Oh, napag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma lang gyapon ko GTX. Kung ako nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, girisitahan ko ng antibiotic. Huwag gyapon ko nag-inom sa ilang girisita. GTX, sa ganda girl, maapalit na lang kung sama GTX gyapon.
2: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Ramil Uy, ang Clinical Alternative?
3: Daghan naman kong gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX inyong... paliton inyong imintin kay kalusog sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera details na kung gimintin or lain.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Yan ang Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumatan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno, ngan bugos nga nasod. Kaupod, at bugos nga puwersa han PRTV News. Makibantay, ha 2026, sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 han kulop. Live, nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31. Ngan, dungan nga mababatian ha 100.7 FMR Tacloban.
2: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, digasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ano ba ini? Makuri manini na perminalahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
2: Ayaw kahulop ka agree. Ang Department of Agriculture in may ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
1: Talaga? Ano-ano naman ini?
2: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program in may ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan mang gudin nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
1: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
2: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imuumhanan in irrigated area nga rehistradon RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
1: Maupa yun nga sumat. Dako yun ito na ibubulig amon.
2: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag gaiyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
0: This is FM Radio. FM

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabay!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DJX 500. Para sa malusog na tayo. DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.